0: collect more points when you spend without.
1: Watasi.

0: Jo, jo, Jamie Lomati wa toi wa sfulu male lua sfulu male lono minutu wa te ele tu la e valu
1: Ua motu le vai o le sena
0: Ya, o le wa Tato, mai foise Se isi foise kmene le yafi yafi Ya, ae toi fa manatu atu Ya, o lo hawa noa pea le tato chat Au Facebook chat e te komini eise fa manuyanga Se as fa na foi a moe o lo a moolia o lo fa anga o lo tala pele a manoa ya ai a ta li pese lea lo no winga wo o lava il temio lo fa soa fa fa le alibi ya ole Lock in Yongangana Samoa. This segment is pertaining towards learning some facts, learning some new things about the Samoan language, Yongangana Samoa, the culture, and some and other things that are relevant and that relate to. Samoa, Maona Ngangana, Maona Nganu. Ya, o te mene, o te tui natu la vanoa I le sunga le whailaonga. Sulu o tale, na te tala ina le tātou loke nga ngangana Samoa whasoa I le ne yafiafi ma le nganga whanualo whaktai.
2: Ya, maalose I fumuia. Ya foi wa tato wa foi daisy foi ya baenga tato po klame ya o masane le tunu ya mo ne sulo le inga man fa tei le tuo le tato tama le lang ya no le o tei tei mai o to sei fuo ma so matu ne yolo le nei tu la le fiaf ya le fa ye fie fa felo ye twai le pe yman malu ni se chatu wa tunu pele sa mo ya welcome to our program tonight ya yeah, o ngana sa mo le fo I wa ta mo fai e fa le o inatu I le ngana sa mo ma le ngana fa Britania I le fa pe na fo I ona fa fai mo fia I le tupulang talabo ya le ngata fo I le o ta mama tina ma tutua Ya o nisi foi o vaenga o whapena o na tātou tala tala noa ina e o tūsai foi ma le tātou ngangana sāmo Pivo o na tātou wale uso ia pēne vēsa talu wai Ma nei am mata ngō fie ia tāpena penanga I le tātou tūto tasi Ia e ala lea e le ngata I ta alonga o le ngangana o tū maanga Pei o na masani ai lo tātou watunu A ufitia pe a ufai nei mea uma O le tū sa vali tautala O a ufia fatasi ile fa alu alu Po le a mio taupulea Ya, pe ole paia tuna le vai aso lea Ma e ule mata ngō fio Le ngata ile a nganu Ya, a o ta alonga sa fa pe na fo I o na a oa o ina Ma fa o ngā ina e tātou tu a yaso o le va Pole la tofu tu planga ya ole lava ye cha longo le o mai lava le tal tal fo o lo va pena lava ona pa tau nui na inicio wala la fanga ya masio cha cha wa tu fo ole fi fianga la na ya ya fo ya cha cha to ona cha cha ma fo fa ile fina finau o cha cha tu a Ua mawhai ai ono atoe la langa mai. Ia nisi foi o mea, o le maneia ia o mea umasa whai le tatou sisi ngā fō. E le ai ase mea e, e te tangi e, something to make yourself enjoy and happiness. So all those things, that package, o se mea wengale o kuwhakasia. So o le saolotonga. A tatou mawhau whau le amatanga wa o hapea o telo taimi e ta aile vi o le fua hapea o le vi o le fua sa le tonga no no winga ole fa amu io tangate si o tato tunu a Samoa. Tole, pe me ole o la tato ul sa ulto ngole tunu sa ulto. Ah. Wa fo ele se tangata fo ina le fa ia tu e o kel ke fa ngoko. A le fa ma ia. So e fa sa nga e ru ke fa ngoko. Ah. No anta size. Ele ne ai lava ni si va nga e. Ya, au ni si va nga sa fa te nu ina le va su te. Ya, ma na ia tele. Ma le fa tau e no le anga nu. Pa wale me tau ria o le taimi e fa tau nui na. Ya. So o le koe kusa fo le ma los. Ya. Tato wa ai fo I ni si fo o ta ma ma tutua wa loa lo lato so I fua o tutu mai to to o so o loa a la e tau ma fai a al fesid pe wole I eni fale o polu man tu la fale a o loa a o ina le anganu ia ai o lma malua ia I o mai a to e ina ma ta ma ma tutua o e fo o fa su a faina o sao o falu polu I o lpa ia mal mamalu o seo tatu watunu e o mai a tama matu e e mamalu alo la tutu lai ai o se upu mua mua e tamu fai e mai tonu ya tatu po kalamele na fia filni a o le tu fa alo alo o le tu fa alo alo o le te leo ba inga fwoi na le E tupu tupu wae le tamai titi e whanau I nei New Sila, po Australia, po Nisio tunu a. O tamai titi e whanau I fwe Samo, o le bape I ona, ona po e mai o le ngangana. A. E a mata mai a le telo tamai tia la iti, ia. E a mata mai a le ta, a. Ia, a whanau la tamai titi nei, ia, o le ta lana. Ia, a mata mai a mo mua a. That daddy yeah ole ole nganga ole ole mena e ha fo ya ti tatu no tatu fa ta ole nganga el tele o taimi o te talano ala ba uye moi fo ele o se la pase ne fo ele nganga fa peritani a te fa ta wa ina le tele o taimi ele o mau tua fo ise alu ile anga nu tu langa tau la unga ma fa so fa pena Ya ole nganga ya a fa longo Malaysia atu nu u fo na le night le te tau tau le nganga fa sabo. Ya on tu fisile la ya. Ah. Wal te le isi atu nu o la tu nganga na e ese ese a stete ese ese fo ya o inga o on o la tu nganga. Ai ole am tanga la nga o si o mena tu a. Ole a ta a mata mele tu la nga le o le fa alo alo. Ah. Koso ole te le yo va inga ila utiltilo. Ah. Wai e hiwa pia tangata Nono wingo o lau tū o lau savali O lau tau tala o lau nofo I lalo So mea umana e tasele upe fam tala I nai O le faa alwai Ai O si oma natu na E tau ona ata a matamata Po a fwoi misi o wae nga wae O leo te iloa O I tutonu fwoi leo nbe steta to wanganu Te le fwoi la wae nga o te langona mo faa lungo tue O lo faa tino I tonu leo nbe steta Ona, I'm not sure pe sa o lau. O le wolo na luol tato I le from the Inglisi ya. Le ngana Inglisi, so o lo ma le ngana sa mo to ni lo investe pol sa o lea. Ai, utu langa na. Ya, tu atu pe lo sunga pala afu si fa upopo ya, ai pe utu langa na. O le fa upu leo le fa alu alu. Ah, wa ese ese neo, na iwa inga na I tuton. Ya ai tu atu la su no pole ase pa popo ho ne tu la
0: pa fita te le la va mo le no ma tu un fiele ma ta pole wa de le wa ta o ya o le opo fa lo alo a e to mo fa yo e ma la ma la ma is pa ta o popo si upu when you trying to understand the extensive background behind the word ole mea mua mua po le fisili mua mua e tulai ole ale faloano ole ale faloano what is respect what is faloano mele e matongo fiele la eyo Samoa because e mea uma e fai tutono le anganu e maua so se mea e te oiai se mea so se mea lava e te vava aiai e faa vai lungo mele tau le faa lualo. I tutono lango nuu Samoa, olo o yeil mele a tau le vaa feiloai, po le vaa faa lualo. Ole vaa lea, e teiloa tausi, e teiloa tausi le vaa ole tamaititi, po anma faa nau, ma mātua. The relationship between a parent and a child, or their grandchild and their elders, so it's a tasi lava, ole fa tinonga lea ole upu lea whanualo. And ole mele ole whanualo, it's reciprocal. Beona tawe to telefo I sipo kalame. Ole mele ole aumai a watu, a whapeo te a watu le whanualo, ole me foile na, eto e sau, peona tatu fa longo longo to tele upo a fa peolo mo moli se fa le se upo e you know a me se foi meio fa lo longo fa pelo upo tasi at foi le sanwa lono winga tasi la volta le o le mo bolinga polale mo molingo le le fa lo alo le vale tasi la vle nganga e fa vai lungo le fa lo alo O le fa anu foi e te loa le mea e te tuai. You know who you are and where you stand. I'm not talking about ranks. O le fa tu langa ino tangata. Because o le anga nu o Samoa, you know, o le tu langa leo o e o matu tua. Walau na tu atu le fa alualo ye lato, because they know more than us. O lo matu le talapou. Olmena tu atu le whaaloano I le vālea. Ina, because ole mele ole tausi, tausi le vālea.
2: Vātapuia.
0: Le vātapuia, saorele. Ole tulanga lea ina ia I loa. Le tangata lea, So, matuai mātungo fiel mele ole whaaloano. Respect. E o foi upu lete... La foi, but where is it you are speaking? Ah, yo voy yo upulete.
2: Tautalai.
0: Ah. Your words also are a part of disrespect, of this thing called respect. O upu ya, because. O se fai tai tainga. Ese upu fai tonui. Ese upu fai lumwa. It tono ekalisia. Ese upu fai tono ekalisia. Ese upu fai tono nu. Peol tato angana famtai. Po angana mautua. I think that's what's called. Ole angana mautua. Ole angana lea eloloto. E fatu fatu. Wala on ta ul fatu fatu. Wa it's very poetic. Ole upo fatu fatu means rich. Ole upo lo loto means it's deep. Walayo na fa apia, because this poeticness it comes from bim tato vai yaranga upo mamu ngana ya mayaso na mua. So ole back to the topic of fanwan. Eta uwa telele mele ole ba feiloai. Ole vata pua ya. Because ala ile valia ya alona winga e soo fa pea tangata. Ai pea tausi fa pea le va. E te iloa le tulanga po le poto le tangata lea. Mele a fuma ya ili upu lea o te matu watu. E te matu watu. You are more wise. Olo ya te oile poto e sila tu ya te oile le o ya te. O le mele o le to sina sina ma le to uli uli. O le to sina sina. O la to le matua a wale sina sina le. Le au. O to uli uli. Lo nui nga e fau. O kasa au mai to fa pena. And it's wo uli uli. It's very new. Wa fau le mea. So, yeah, fa ralo tele fo'i tele fo ime e anga yele nemta pule ul fano ano but that is one of the biggest base, one of the biggest foundations that our culture is built off on.
2: Yeah.
0: Of is respect. Next to it is love. Because you are respecting with love. E so o mea lo tolua ia. Ia ngā lue whātasi lea le whālo anu. Ma le lofa. Ia I loa mo moli whālo longa. Mo moli whālo anu. Ma le anganga o le lofa. Pe o le mele o le whao ngā ina o le tino ma le anganga. Ngā lue whātasi ina mo moli a tō tolfe anu. Pe o le mele o le whālo anu. Mele to telefoni la tolo o this os foi o le mta upu foi lea tu natu lau suma o le mele ata awa se faisi tau mafutanga po se tau samina o lo fa apea fa taimo le fa aluanu or they say ya talia le fa aluanu lea Laso fa ai le tulanga le fa mo mo le rasunga.
2: Ale le tulanga ole ole ole mele wa mai pole because ese winga ole fa alo longa.
0: Lila.
2: Ole ole upu ole fa alo longa fa tino lo no winga wa tawi le lo fa. Ole fa alo longa so e pe ona sa no lo su. Tu so si pe o se o se ole tu fa ta singa ni me se lua. In the same level, same picture, same size. No, no, we are you're paling you, my buying a yellow. There for pay was two, yaile, too long and now follow ole follow long. This appears if I hang a phone, I let you are ulule alofa. It's the same feeling, and the same situation. Tu so ol vaenga ko na le ipale ni uma vaenga ilu e fa pe fo na lu fa pito le si le lo felici tu a tu sa pe fa lo longa le pe ona mai wa te lo vaenga fa pe mai va pe ia ma tu te le yo mai e vatu ni me mai ni me pa to le langona lo fa le pe na sa no elo sumo ole ma na ia pe ona tau mōli me le fiafir nei le la matanga ta pokala me a o le whaane ene enga a tuso se mea ho ina le I a tau I e tua I e le o le tau I o le alofa a o le fe sanga inga a o ni mea le leise lua I a maua I le metas I a maua I le alofa a o le mana I ala o le anga na wha sa mua ai te ilo o le vaa inga leo wa tele foi ona fa no no ma le fi fi ai ni sio tangata e ai me sia la tangata e ave me o malanga masi ya o la wa tu ni mata penanga ya ave la to me alo fa ale upo yesu a fa pe wa ma italia talia mal fa ta a te lo is fa mo mo foi na ya e wa ko fe me le ma ko ma ma kede yo ma ave ku ni me no no binga e ya ila ya ni sio o fa le love sa o away ai mai tala isi fa le upolu ma mai si toto a fa to tele a vea matali al fa lo alo nea no no vi wa to le ma fa fa si tulo lo ino wale si amana ia ai pe le upuna o le amana ia so o le ale me te ave pe tele pe la titi tal tau ina tali masinei ai le fa lo alo se mana ia yo le vana Te on mena wa mai fo le fia fin nele wingo le upule ol falo alo. O le tele yo va ingo. Wa le fa pia. O le fa vae le o le anga nu u ma winga fa sa moa. E awa o ina mai tutono a inga ma nu. Fa ilo a ili nga ngana fa alo alo. O a miyonga ma le tau tua ma le usi tai. I tu la fongo le a fio anga. Pe la ol vata puya wa esele anga nu u esele anga ifanua.
0: Lila
2: wa. Au tu langa lana I o le wha alolong. Ia pe o se fe wha afeilua inga fo ina le o se fe ofofo inga. Pe le titi pe te le to I wha afoi mai. Ia, ai paul me tau lia o lau wha ao o le alofa. To I tali mai le alofa. tau o sina mea e whaeloa mai o lafo e alo whamela waengala I a tato ia peo se whaupopotu na e tu se male male
0: alo tali tono le wā tali le leia e leo sunga e I upu ia le sa sa pena ia mātungo fie fo I le sau sau noanga e tu sa I male upu lea whaalo anu o o le upu le e se le tāua pe a whaama mafa yeah, because while I don't know if I'm a mother, I'm a because you can use it anywhere. Yeah, I'm a tonu in Malta Malawa, I'm a tonu Falea Onga, I'm a tonu Falefanga Renga, I'm a tonu Nu, the Garcia, because so say mea lava tialu yai, or yai peale meale or faluan. And that's what makes the salmon culture unique in a way is that me uma ia le matu te whaia e wha vai I lungo me lua ia o le alofa ma le wha alo alo a peo nei sao no la sunga le mele a momoli atu le wha alo alo a ele talia ia ona wha pea ili tangata because wha pea la ato some aspects I've heard wha pea wale lava le wha alo alo po wale lava le alofa e alea. So, o toi nga fisi na e puna mai ale tali e le wha alo alo lea. So, in especially when you are a guest, tato le ave ama guests, when occasion has finished, I've also seen this in the Maori context. You have to, they call it tikanga. You have to eat after the porphyry or the occasion in a italia le faluan because that's what it is beo tato sa mo foi ele ma fai on ato toa le italia ino le faluan atele if you're not atele me aile le what happened ile ato because it's still part of the ceremony it's part of the culture it's part of tumanga breaking bread, they say. They say breaking bread. Because, so that's one thing that has reminded me of. Let's have our wife for the porphyry last week. Or this week. Let's have our wife porphyry Evandale. And one thing that the fire or the fire, let's have for yet, let's have my yet, ele ma faina na esola. Because that is part of our culture, that's part of our tikanga. That is the way we do things. Because ao ai nga ile I faise tama, you know, because it's el mama na yon mele ele na fai il temina. Because na te li ilo fano and you had fellowship with one another. Ai te le ta api. You know, you still have that fellowship and you're finishing off the occasion on good terms. Wale wata lielu whanon, because wale auna tāua ia ila tō matato, because that is something that everyone contributes to. Everyone that is a part of that ceremony, tusa lava, if you are just a spectator, you are still part of the ceremony. So everyone partakes in that meal ina ia iloa. O tātoule.
2: Yes.
0: And o tātoule ai ngai tasi. O tātou, you know. So o se tama e whakapoponga le nā hei lau sunga. E tu sa lava male vaai le. Male anganu o wha maoli. Yoi.
2: Mane e whasua. Mane e te whasua pen. O le wa maua mai e fo I Malaysia o langona e tu sa I male ukule o le whaalu alu. O le si vaai nga ma, o le si vaai nga tā ua le whaalu alu. O le amana ia. So why those people they invite you if they don't know, even know you what they do they do langa na to so lisi mele pole ale bala ulia bala ulia me ochangat so that's another way of the respectful falo alo because afape you know le asau yesu fe mai efisilia to so yesu fe mai why e asili il malola I feel my Yeshu. o se fa tau va ah ala tau avelo ingo so ia na silin ma lolla tangat tai fa tu tu fa tu de fa tu ye sulta ma dit ah mai ale pe o to le ta me ditil o se me ala ditit ah te lo temi I invite my oil is tangata. You just ignore it. Fape, oh, sorry, oh, look at PC, yo. I hear reasons. Ay, mafuanga, leona, letter, yo. Ole, what, ole to why my old valaulia, ole falualo. Maleleo, so to pay, oh, they so to pay a well to us. But ya tell we is tame. Afa paper u ton wale tame, eleo, ye so to pay. But later, Ola wa umang fa nga ku pema but you can just give it. Ah. Ala wa wa ba ai mayo na chel wa so eta wa lo wa wa. Ah. Ai muri muri aba ku lo me alu. Al Paul make or fi fi ngal tanga ta life fa ala lo ngie mai oi. E invite mai oi. Olo admit le time me. Ah. So don't worry about fa be o so kere alu le so ku. Kere alu le so o fo e ka wa ah. But pure your heart. Ah, ma malo loto ngalo ki kilo ile tua. Ya le ali si mafa ufonga le ma ya. Ah, just go. They invite you because it in fapia. Ah, ile alungi fapia. Yeah, I will invite you next week. No, if you miss the time, if you miss the opportunity, wong lusi ako al ngame. Ah, lolo winga ta ole si na va ngol fa lo alo. Ile ngata ile kiv. Ah, ole a. Olo admit. Olo wa mga iya. Ya, oni sina waenga e fasoa e fwea tatou wa wa o waenga na ma nisio mafua angana. E halayo na le, ae woni inga le tatou, oli si waenga taua na ole, ole amana iya ole wala au liya mayo oe. Tu sala wu faala olu ngia oe wa veo ima special case e peo na e taua. So, some people invite ka ua ka pukala, no lai tate amana iya e latou. Ne ngate me alofa duty, but o tua tua vaenga na pio na efe mai. A wane e tu uol me neele i tau sami sa um me ai. Na. Wa e kai me ke alu oi. A ngalo ya oi e ele me impart something very interest le kokongo le pokalami. Uma lo talo fa ai u. Longo binga wa uma. Wa di end le pokalami wa finish. A e fape ke alu oi fape. So le anga uloa ke ngofu. Wow. Because what, like half and half low invite you le respect lenga maeteo. So, ka ulol wala udia, ole fa alo alo na, ka kau anga e alu a koa maile a matanga, se ya o la wailona fai unwa. Iyo, nga nganga e lo alele a koa koa anga ole tau, ole important wale inga invite oe. Ma le fa alo alo ngia, wa invite atu ai oi.
0: Ma le lama.
2: Ifo Yesu e varaulia Yesu telo tangata onawa la yele manuia male mea ole a tupu to tonui ole fa mo mo ele la fa ya o ke ma vovo va bele sa ukupe pa u mal fa mo mo e ma wala ukupe next week ya e aluro ya ma kul mele ala wa makanga na u ma kupe ole fa mo mo ele sa fa ya so ole fa so atul na ni fo ya fiafi Yeah. Nisi fo yo vaenga tam ta upu e tu atu lava noe lau sunga ya to e so atu e fo nisi yo vaenga lo muli muli mai tapo kla
0: Fafutai ya tali tono leo te to ma natu ile taimi ya lo o fai yei a fa tino imo a fa mo imo fa pia o lo yei le wala ago le falo alo a me si fo ipe a fai tita mafutanga You can see this a lot by faisauninga faleaima, maliu faipoiponga. There is always someone at the end, olot talaila avanoa, e walau faalolo au mai aine, bo mai afoile sauninga yole fanotap. Toyo mai le tato holea, tato te. Tau mafafa tasima tato mafuta fatas faifalo long because elefa pe ngata itono inale fa moy moy ngata itono yo so but I do understand a yay for situations tūlanga wha nati nati, emergencies, urgent, yeah. Tūlanga lawa le nai, ele a fi ai fua, because at least there's an understanding. Your coming is still part of that whānau as well.
2: Yeah.
0: But wale watalia le, wale aulia. Ya faftai fo ele wa fama natu mai. Ele, you know, tusa lava pola ele lai titi ul tupe. Pola afo tuai nga ofu pola eile te ofu ai. Your presence still builds the momentum of the occasion. O lo au wai. Ya, or you are contributing to the le matungo fie. Po le wha lea I ina o le wha moi moi lea. And I remember le upu lea ma sanino wha longo. E fa pea e le sili le tai nai no nai lo le tapuai so o fea la e mo e le falo e lo tapu inga o lo tapu ai atu I faiva o la tole o supporting you know o me you know tu langa fa pena so e ta ua fo I le mala mala e o fo I mele o le just being there
2: yeah.
0: O lo awai et e loina le falo le wa etali le falo lo le wa le na vala uli ai oi ya tu langa fa pena ina stoma e fa popong le na ile usung
2: malo malo la va fa so o va ina silion ta wol falo allo e ofia ile tau tua

0: ole tripo ole sa sa topo.
1: Yeah.
0: Eta wa chele le tato sa sa, you know, be excited. Aia fa to tama I lo ale. Tau si le va a. Le va tapuia. Tau si le va tapuia le. Ele ole tau si ole malo vale. Tu lo. Aia tau si male fa to ta male lo, you know, your surroundings. And don't draw away from the essence of the family, boy. It's just here. Awale all for ilunga I. Sa sa apia marifia fia whatever. You know. Al tulanga le fa poponga le na ilau sunga e to say male upu faluano. Even though it's not, it's a branch of faluano. Oleva tapu iya poleva filwa. Ileva ole. Chung animal to fin. So that is an example of levalia, or leva. It is a one aspect of lefalwano that can be carried out through here and here and here. Ole fangai no upu. See, yeah, for example, example, o tanga. Your actions also show respect. Aso afa pele tap tara sisi atoi. Are ngungu and you're just looking down and. Yeah. Even as small as a conversation, your body language, your posture. If we are representing our culture and respect is part of that, ofele menai to tono lo tautua. Ofele menai to tono lo awananga. Ofele menai to tono in your vocabulary. Toinga upulete na fwa istangata. And your actions, the way you present yourself. So that's all part of, you know, whānuanu. Ya, so vainga de malo nganga whānuanu lo sunga.
1: Malo lfaswa lo sunga. Say so so to barely manatu to semel to langa little falo, or vata puya, ole tautala. O lunga openga to failang. O se tassi leo vying at the apolo. O lo tau mafai. O lo yay vying a tower tunnel to spire. O le lau lo fiver. So stangata lava to low lava sam, woman of afongang. So stangata lesila lo fiver. Elim fayonga pronounce you. Ona lau lau faiba lai mi noi ma fa aleo lele upu. Oi nā lai fai mai, o lau lau faiba. E iai le ola, ma le oti. Lono winga la, aha pe sa o le lei lau lau lau faiba se tulo. O lo iai le ola. Ai a fa apea o lo wasasi lau lau lau faiba, lono winga. O le iai le oti. O le asawa ina le upu pepelo. O le asawa le mea e oti ai le loto le istangata lono winga. O lau lau lau faiba. E yai le fa'aloalo, ma le le fa'aloalo. Ma fua mai le lunga upenga ta failang. A maka mai a le youth teenage. O inawa a matai o na fita wa ilunga upenga ta failang e ala ile ngangana. Usai, ele ngata i upu ie tu ilunga upenga ta failang. A ua fa'aleo le upu. Lono winga, o na usawa ina ole tautala. Tu maanga. O le vāo oe ma le istangata. Ai, o le tautala. O tu sa o nawa sa ule upu tono lo fonga. Ea te au laia. Sa moa ma tupulanga talobo. O se tasi leo vāenga o mai leo ti apolo. E ma fua mai le devices. Le mea fau wa le ngatai o le AI. O le a le upu fa alo alo lo ito tono o se pese. O se musika. O se upu pito silio na ta uwa nga ngana fa samo. A uwa mi milo ele ei aile le winga ma le fa leonga le upu. Lono winga, e ta tau no ta tau matala. A uwa nei se etia e ta tau ele pito le pese. Ma lona seaon la iai. But back to the foundation. Ta tau to e fo il fa vai. Lal fa vai. O le fa leonga upu, o le fa le winga upu. O le fa matala ino le upu, ma le fa aleo ino le upu. e fata ua ie tatou e e peole o le siva enga na o le laulau faiva e a sa o le lei le faa leonga o le upu wafo ya le lei faa leonga le upu ya pefoe la o le ngangana tonga ya o le toe lau o vaenga na e le tutusa tatou faa leonga o isi faa ngai tatou le ti ae faa ngai isi ya tunu ule ka noe o vaenga na a faa pele lei lo tatou faa leonga o le lau lo faiba fo e faa leoa lo tatou tau talo o lo iai leola ma leoti nono winga o le tu tau tala ma lo savali do everything o lo faa pena o na fifi ile faa alo alo o na o maila io se tala e tu saifo ima ma le na ta uol tau pou ma le ayuti o le tau pou o le afafine o le sao po le mataisili o le pule anga po se nuu o se tasi e tatau o na mama ma mio pulea o le matafa yoi o le taupou o yoi o le tamaitai e siva sili o le dansa e sauninga o le tuunga taulanga ta lia o malo ma siva faa saa mua po tawalunga o te unga voila e teu teu ele tuinga o le pale faya ele lau ulo tangata volumoa ma tingi pule o le pale fuyono ma le tonga mas fine mat ya o amionga taupo e ma alie ma le mua na tanga e faa alia ai le ti nga ma malu ma le malu o le tamaitai sa moa a o amionga po le matafa yoi ale ayudi o le taule elea po se tangata o lo langolango ina le siva le taupo po o le manaya o le faa maalosi ma le faa matango fi o le siva le taupo e ala i le fainga o tanga fi ta alanga ma siva faa alia ele maalosi o amionga la tau te faya ni tanga e winga ese pe maalie. E tō sina mai aile fia fia o tangata mata mata. Ae tatau lava o na faa alo alo pea ile tau pou. O winga le ayuli, o lola tau ayuli, o se faa ilonga lea, o le lango lango maalosi, le puipuinga, ma le fia fia ile faa fia fia, faa fia fianga. Manaia e ole melea mai ile tasio fai upulea. Meme ole ayuti. Pe olena e saunua. Ole ayule siwa siwa mau. Le fai mai i. Po watu e nga tanga e fai. E tatau ona fai marifa alwalo. Pela ona e ta ua se tasio. O tamale na oso ilunga nufo. Ia wa anatu nela nufo. Ngau nufo. E pa uifo a fai ina le laulau. Te lele afianga ai pio mana ya ta ua pe te siva pe te tamoe pe te savali ya e alu fai male fa alu alu o le faya male male ova mimita male so onga siva ya siva ma fa alu alu pea ile taupo pe na foi tato anga nu po fea le me te alu yai pe ke ngofo ele inkia konga fiki palangi. Do not forget, a wange ingalo, lau wanga nuu, ma lau faa alualo. Wai, o nisi na waenga wa tele o tangata nufo I paalangi ma waenga mai no. They try to pull you out from your Samoan culture, I lato wanga nuu. Au tatou Samoa, ne aye si li atun ma malo tatou wanga nuu. Lo so sesi la wanga nuu, so sesi atunu. Wa umana o ine tatou le vata puia ma le faa alualo. Ne a mai ale a matanga li kenese. Ia e a vai lo ta mama lo tina. Ina ia faa leva leva ina ayo waso. Lono wing. A faa pe iai faa alualo ya te tatou. E iai le manuia. E iai le mea taua tatou te mau. Pe a tatou faa alualo. E fwe ole telo tangata wai. Ole mana ia fo el sound angle pa tele last ile tuto tas. Ya. no ofsiri sili la ba mo uma fo fa upole a pole ale wingo le up ha ye le se upule a len sa uno et pate ale ma ne o aso ya a sa ne changa ta mamal so le pe pe pe ta pe ta tele fi ala tala ta ya fo na le a pe na fo il va ayo changa tel ta upo o se fe anga wo umo na fai ma tu uma fa ai longa ina a ole i oi mata Mane tama lona tu fin.
0: Lila.
1: Ya, pa pena fo so stanga tala ba e a fio ifo pe a pe pe la titi pe mativa pe a pe le ta olo. Ne ai fa lo alu pe ye. Ale fa mai ye le le ta to maule na mai. Ya. O se pi to titi o se fa ta va i lo i ngo a. Na ta ta va ve i lo ngo. O wa ula va le na. A lo lo vi. Ta u fa lo alu. Ah, ta wal fa alo alo. Ya fa yo mai ke fa ma o ilunga al Facebook ah. So nga lafo upu o tala o fa matalanga o videos TikTok ah everything o le fa alo alo le me silina ah. O le tele o tangata yo o te vai lato profiles mo o alu ilunga lato profiles o tangata o lai po mai lato watama ta ito o luan fa na unfushua lai o lotu ah. Ah o lato sa unuanga le fa ilunga le upenga ta fai lang fai tele sina le fa alo alo ai ule ngalo la tau tuai wai a fai tau pa langi lua o le Samoan language Samoan writing le tono le o pengu te fai langi au le wingo le meo le Facebook no no wingo wa ila umayo waka au le lei no no wingo fai lua tua yo folinga but not the workbook ele o se tusi upu fo nale o folinga o le api o folinga no no wingo your good attitude, your beautiful face, handsome face, put it on, bring it on. Ah, I want to follow up why Telo Tangata go around the fake page. They're using the fake page, but I've been a Uma Satan. I'm facile my only two and Gata Gata, Lala Milfoy. Ah, I don't know what is all. I've been a little Gatato to plant a bow. Why ya tangata life alungo to makua le ice falwal? Ya. Tango mailo to fine to your lumole e oi mata oil to fine. Ole e oi mata for your samoa. O lau wanganu. Langangana. Tu, savali, palautautal. Ya, manueta pokala.
0: Malo, matungu fili sanuangalo sum. O toma natu mele ole tau tua matapala. Pole tautua matamu o meia mantua o ilatole fai meia ele pai ele tufin e pai le tuangane e mu le matau le tuangane awene I mu le matau le tufin awa oi mantua like I said before oi o le tau popo o le tufin e maluai aing they are the representation o le aing Ole ayuli po ole tuangane. Ole na to ia lo o faye nga lwe nga parpala si tulok. Ina ia ma maa pia le tufine. Le tausia pe le fa iloa le malu ole ainga lea. Pena ta awa. Ole afino sao. Ole taupoblea. Ole she's a representation ole ainga lea. Ole ayuli. Ole fai ngalwenga para palasi tulo po ngalwenga ia empeo ngalwenga tautu matamu tautu atua vai ina ia I want to say mama but this is all mama pole tausi ina pele mamalu o ainga ewi mai tapole pol tu fin ai o se fa po ponga le te toma natuai it goes back to what The Aranga Upu said, e te iloa le tama ma le teine Samoa ila natu savali mana tautala. Penta wala usunga. Afa peha o le tatuanga nu o lo iaile whaaloano. And one of the biggest foundations of our culture is whaaloano. O fa fena e fa tino mena I au tautua, ilau au au nanga, I au tautala, ila wa au oi male, It's a watelele le mele because Mantua in Samoa You live the Samoan values every day. So se mea te aru yai, e te whaatino lava tū maanga, wha Samoa tū maanga ngā ifunua. E tāua te le melea, ai a whape le o la tole o mai whapo, wa pewa sui le mea, ai o le upu masani o la tunu. E sui whainga ai tū mau whawai, a whape o le whainga le wa sui, e le te tauna o isi tū langa wa afia wa le toi mamalu, wa le toi ya ise fa lo lo i me ya le te faya i upo le te tautala ya ah so it awa telele because I was thinking about the le anga upuna because I was thinking of Samo o la to ya po wainga ya they are living it every day the values that we are talking about the Samoan values le ta to the masani on the fa longo ya I'll talk tell ta to isi atu no ele fa long ele usta il mela we're not following along with it I say what is it that you know what is it for you on a fafitauli what is it for you on a sio sio man so all find a ta for you there molto tello il anto leo isi atu no ifafo ole I to mau lava le upule e sui faina I to mau fa mai ye sui se faina ina ia tausi pea le fa lo alo lea ile si o si manga le wa sui because ele pe o samo so samo man tu samo ye yo no tu la fono e tu ma fo ilo na fa tu tu o samo e fa vai le tu ele pe o si atu no some countries are not like our country so that's why it all of fa pe le o pole sui fainga ai tu ma fa vai ele fa pe lo o si atu no ave malanga no ai sui yo le anga no le fa le tonu ai le lo fa sinu mang you're representing the wrong type of Samoan ta wa te le tato le ta upule o le iloa le tama malteni ilana tu ilana savali malantautala and remember this alanga upu is not just for one occasion it's every day Montu, this life, these values, it's a lifestyle in Samoa. Ole, you know, it's a lifestyle. O tangata Samoa le no foyo. Afa pe foyo, fa fenei. What about inei? How can we fa tino limta fa yoilia? Ya tunu mamao mai Samoa. Atunu ese. Ya ursilina, ursilia e talia tuai. Tangata la vaya. Aole papo pomalena ina ia fa taua ma fa ma mafal melia ole you know ole lifestyle tangata Samoa because these values they're not just something to hide it's not something just keep here to yourself because I say it te lo le tama maltene Samoa il mele tuai il mele savali il mele tautalai so afa pele vava yatui yautanga ma you know ma opulete because amise foi leon ole parao vale to low ele ma no il mele ole na upu parao vale chilo
1: yeah
0: ele ma because that's not what the Samoa language is about Samoa language is not about just palau vale. Yo fo I parang isi chulo, wai loa fo I upu ya. Aya upu fano. Aya upu, you know, e fai le vao la tomale aina. They know more swear words chulo. Then they know upu chitauna fao nga yasu umma. Ya wai la le upside down on mea. So ole mele chitauna tato, ole... Sui ngalina. Ina ia sui fainga. Ina ia tu mau le faa mai, o le faa luano. Fea. I mele o leo, you know, o upu. I le faa pe, na o lao palau vale. I te le loa upu, e te tauna faa unga. Because eventually, it's true, wherever you go in life, you will always come across a situation where you need to use these words, not swear words. Upu le fa'unga, you know, upu fa'aluano. You will have to use it sometime in your life. ale mana ele fa tawa ina ole opu palawal tulo awa se tamai fa bopong ale na ele usunga
1: mana
0: tele tono ma e fo I se fa bopong ale usunga
1: mana tele fa so ale usunga pen pe ole ole tulanga na pe e ma ma fo ina le pe ele ma fa istanga tele ali tele yo va engolo tono le pule ole o va enga tawo no tatu fa tino ina e fa ul tale le fa alo ya wai pe tu langa nai ole lo to mo la lo ali si mie e awole tali me te awe mo lo langa ai ni me ho na lo tinga yo e tangi yo e malingi lo e matsa e hatli fo nga le no to tali se ukulo no wi na e le o yes fa lo lo e te o te lo fo le ba o mo o so mo to fa fine o wo to no nga luenga a le o ta to mai sa mo a ai ta to wo la to no o o nga luenga e se u ma nga na le fa nga yo te le ala ta nga te wa tu o e a wa o is ta nga ta sa mo o pu pu pa lo vale se tu lo a o no atu la yo ta nga fa ma ta la ye ye te au yo Elita teu fi elita teu palo vale ah because pe te ma vo na le ai o te fa longo tanga tale palo vale mala fleu ai le mo feno to tala ya wi paule me te o te fa tu ele ang ah because a fa wo fo ina lo mutu te tu lo polo fo fonga e vi vi ya tu ele tu ah ma fa o la lista nga o no le upo sa to nu lo mutu e o la lista nga ta pe o le ta o lo lo fa ah lo no vinga le tau ya ti ta tu no to la fo ni upu mafa pe to la fo se pa la vale mai lo fo ya ele le ya la le tu si la lo ho na le istanga ta a le tau ta la lo la o e fa le o vinga le upu pa la vale a ai ya ti au yo a fa i wo su ina lo fa nga lo fo nga u so i vi ingo le li I ma fa ele ta ta lo fa man wia a fo ni o le upu lo fe tu fo istem o le ele se fa lo alo fo na Tele upu e tau ona ola ele le istangata. Ia, ona upu e tau ia te tātou. Ia, ona faa soa ili faa alo alo, sa vali ili faa alo alo, tau tala ili faa alo alo, ma lua ili faa alo alo. Ia, ma faa tino ili faa alo alo. Pio se, faa boponga fo ina e tu sai fo ima, ma ta faa soa le nefiafi. Tele tonu fo ia wa, tu lata fo ona, Bela fala ya ai tu atu bela su ya os fa so na ta pokala me foi tu sai male ngan sa mo nefia
0: ma lo la fa tai ma tu mo fiele ta upu ma tu lo lotto yel ta to ma ta upu ne ya fi ya ai ta una lotto sa una ta to it's tu langa lo lotto ba waile potto ba leiloa il mele wa tape nele tua ya o se toi upu lo te mantua wale wa e ta ua ntu langa wa tua inga upu le te tautalai o le tusu ya kopo o lo iaile upu lea hoi mai o lo iaile fusili pe mafai ea ona tafe mai you know le vai su malie male vai o ona Milimetas.
1: Yeah.
0: And then the next two verses basically say no. Ele mafai. Ele mafai ona tafe mai le vai so malie male vai o ona maile ngutu po le metas. You have to choose one. Ah. Et tau ona tato afa pele te ilua. Sili atu le fa unga ina ole ngangane lilei. Na ile ole ngangane leang. Ola ale me te whaunga ina, ole ngana lelei, upu lelei. Ai, rea o so nga whaunga, upu leanga, e wha leanga ele mea. Ina o tu langa ia peo na, whama natu mai e ia kopo. Ole, bo wale o tau la ulo whaiva. Ele ma whai na tafe se manuia, ma se mea e ma lai a ilta ngata, mai le mea tas. Peo na yele au tu ole, ole vai asu le ngana sa amole ni tau sanga. E a fua mai maunga te tele, le manuia o le nu mantua, o le mea le sau mai le maunga, That is how the village survives. Afapele, because man tua le upu afua. Be on the tower soon last week. It starts from there. So afapea na ob mea ma'i ma mea ma'alaya le te failunga yo. Ma'alaya fo'i malenu. O upu le te fai mailunga yo. Afapea upu e, you know, ma'alaya isis. Ma'alaya renu. A oai blaming. Lea na afua mai ai. Mea ia. So e ta'awa tele tulanga lea. O le mea le te fai ya. E afia afua fo'i. I feel a little. Tere foi upo wa fifai. Ai ona lewa. Lewa. Tara tu foi taimi a.
1: Ole. Fai uina foi posi laina muli muli.
0: Sano, sano.
1: Fa umwe foi ta mta. O. Ole fia nga inga fo. A. La unga Yesu. O lana fa soa. Wana fe talenga. Fa apia. O na maliwa ele o Yesu ilunga ni maunga. Ua nofo o ia ilalo. Ma ao a watu yona so. Fapia, amu ia elotu mama, amu ia fatu puina filemu, amu ia elotu molalo, amu ia alo fainatu. O vahenga na etele ono tango fa matala li vahenga lia. O Yesu ole alo lia tua. A ina wa fia a ia li maunga. Eli fapia, ona fia tu leo Yesu li maunga ua tutu. Ma fapia atu ma wa watu ya te ilato. Ole le sona mua mua te leo no aoina, ole nofo ilalo. Nono winga, so stangata maua lunga lava. Ole aale maua lunga lontu ulanga malona suafa. E faa mua lalo lona loto. E hawa watu foi I tangata. E alu smoothly ale upu. E work le upu. E tau nuu foi, manuia foi le upu. Ya, ta faa soa na peo na. Ta fai alole, ta la fai fale tu ya ta tau li liu mai lo ina. Ya ona o tu lata fo. Ya. Ta I me fai wina ta po kla.
0: Fa tai. Ma lo le fa so ni ya fia. Sa mo el tu pulanga e sel ta wo le ta tu fa so le na. Ele o se me fo e so ona fo si ai la maso. Ah. Ana o se tu ala lo lava. Awa ole O mta upu uma ia lesa ma fefasoa ili ne yafi yafi. O mea o lotu tupu ili ne iwai taimi. Ili ne ilalo lang. O le to te leo o fafita auli mantua. You know, I've been doing a lot of moderating with some fellowships. The main, I'm really certain, 99.9% of situations that start is because of the words that are used. O upo le te whaunga aina. Ma mantua o upo o mea mamana. Beo le upo le tua. A sao no le tua usi taa yuma. Beo le pawa le yate I tato. And I was reading earlier tusi o Luka. Luka no mta apu sifulma le fitu. Na tuinatu Yesu yon auso le mana ina ia fa malolo o ilato ma le mana ina ia ta la ili talle peo tato kirisiano o le mana lo ye tato o le mana ma le tu ina ia fa tino ngalwenga ma le loto mama aisha e mama le fe au e mama le fe au le tato te mamole atu I Ile neila lulang, leila lulang iwa tumo malang sala. I, how is the vessel going to contain such a pure gospel? Lono binga, tauna tato, amatil mele su it ton loto. Examine tono tato anganga. Wa upo lefa unga aina. Pele lei pele anga. O tato winga. o tato mafau fau ah ko se o foi va mai ton tus pai o foi o mafau fau ma me o lo nga tono ile si ra fia o mai le tu
1: amen
0: so lo no winga if you cannot escape le si la fanga o le tu stop running tu o lo so ona so sola tu o lo to moe wa le to yanga wa tu lata le to ya fia mai o yesu Walava elo so sola. Why always a man weirdo so sola lina? All of a silly lina in the yaf yaf. O mea o lina ta fa so I in the yaf yaf. O lila o trying a upolete tautalai. Ole fightatala. Ole, you know, bullying. Tonoa onga. And the workplaces as well. Ye mantua o mea umaia o tanga. O upu o mea mamana e afua mai meia. So, yeah, tali tonu. O lewa o mai tato teimi e faa mai a itala ma tato lululima. Ae tui natu le avanoere nei lausunga. Mo nai toi upu po se toi faa maori si au foi. Mai lau itu ya mesi foi a teimi e nei toi upo ma alofaanga. Mo leo sunga ai mo mo atu le faa maori si au, ma leo faa noa.
1: Ia, faa tani mo lewa noa, tani tonu fo ia o vela fo il fala ne fiafi. Ma leo fo ilau sunga, so a tau, le ngata fo ile ta pua inga, tatu te ta ia sunga yase o Manu Simon. Apia fo I Felicia, faa tani mafu ta mai, ia ama, ia faa pia fo I. Pa ia man malu sa tātou atu nu, o lo afia I tā ua ma tapo inga le nefi afi. Ia I manu ia o le atua ia te oto uma, manu ia ta penanga wa afo I sāpati ia tai au. Pe ufe ona fai atu te lo teimi ia, o lo mātala no atu e sosoani atu foi, I le ngata I ngangana ma tū maanga. Ia faa tuptupla ia pea le faa aloalo ma le vata puia. Wa foi tup tup wa e tup lang tala vau tono tato a inga nu mai kane sia. Ya maua pea le va fealo aluai. Fa tup te le ina mfa ta ua le ngangana ma le tu. Sa vali tu tau tala ma le nofo ilalo. Ya o nai va inga na. Ya ele o a kenz, ele o complain. Au se fa soa ya tato so so tau au tu saifu imalu ma fa nau. Ya nei fo itu la fiafi moli moli atu ai a alofaanga I si omato e kali si pele e uchi I maangele ya le ngata susu ngal fafinga ina ya pasta freti ngata fo ili alfa litu ya Rebecca ya ilfa malo olonga le tu e lau susu ngal fafinga ina po si omato tamafa le nganga ya no tele olo talo pia mu oe fafu isi ya le malosi ya le ngata fo ili ya tina fo ya vasa sani rivi ya ole founder ole EUG I Samoa ya ma nevo ila lalangi ya ngatifo ilia ya le apostole ya kome ya ma susu me fafia nga inga ini usila nei ole alo faanga ya apu wani unasa australia malfaltua usu me fafia nga inga apia foi ya Samoa ya lau ese ma susu me fafia nga inga malfaltua ya ngatifo ilia mole ato alo faanga Nijifo yo usum tuwa fafine ya Australia. Mawampungia ya male ainga ya ngatifo ilia ya. O nulue maake male ainga. Laina panisa male ainga. Maene maefa male ainga. Ya ngatifo ilia manatua ifo ya na imana onga tu inatu. Lungo la tato po kalame. Kenen pulo. Pato otolia le atali ifo I. Ima yolitino ya yalifa amano olonga le li. Matua fo ia, nea tali fo ia Terrians aile ngata fo ilia. Ia, na ia u ainga au kila nei. Ia, tua finu fo ia Tailoa. Ia, papia fo ia malfanau. Ia, tuilo maltina male, tolua malfanau. Ngata fo ilia le ainga saa pungi. Ia, papia fo ia le ainga saa tuilo maa. Ia, ngantia na ia u ainga fangari. Ia, manatua le nea fiafi. Ia, uso mtu fafine, ia sunga ifaila aunga matua. Tonu se mātu e ka alisia, nei ta māma atua to tele uto. Ia fape fo ile I uso mtua fafine tonu o ili ili sale ilua fale alili mole atu fo ilo faanga. I si unu pele ya mangali I sapunawa sali lua fale alini. Ya fa pefo iso tatu tumalo. Ya wama e masani la to umo e silafia. Ya no tangata po ma wama. Ya alofa atu ya imanuia ole atua. Ngatifo ele tapo inga tina ale ainga. Ya tapale au mwele utu sepepa tuiloma. Ya malefa anau ni afiafi. Ya manutele ina fofuanga ni po ali ngatifo ilea. Ya. Afayo yalu tetafau ya babialu lotu tasu lua amatalesa ya no license don't drive don't drink and drive ya olapta ingana seleo fatauvaa na voce upu wasala li ngana liniafiafi ya lafulu ule aina ule atufuelo faanga ili aina ajaonya siuto ulua ipuipa ya usonto fafini mfana ya manuia fufuanga nipo
0: Malo faftai faftaile ila usunga ya molini ya fiafi le wa be maso tau ya lena ta fatinu ta bo kala mini ya fiafi faftai tele la vo ila usunga ya sa mo ma tulanga ole wa tatu to yo mai fo isi ui ole tatu bo kala Via le tua, soifua alewa, mai ale nei porkalame, alewa tau duo de porkalame, ma lewa mai a, ne porkalame le nei, ilola, ma le manuia mai le tua. Paftai fapitoa, ila to umalava sa, a komini mai, ya le sunga ya miu, e fa mosa, faftai tere lava. Sunga ya Ram Lemoa, noa la to uma lava sa ko mini mai, a lofa tele atu poka lame ya te otou. Mesi foi la to o lo o fafunga mai ilungo ala leo, a mesi foi iso sitasi o lo, who have come across this program, bafutai tele lava, molto tapu inga, molto tatalo, molenei awananga, molenei ala leo, moi maua malimato team. For ilawa being I le tua. Ya alofaanga peo na maasani yai, ya o maatua, lo tamama, lo tina, ya yo uso maatua faafine, o malawa, lato, ya all of my cousins, tausonga, uncles and aunties, nanas and grandparents, grandfathers, lato o malawa, aigai Samoa, Aingai manua tutuile ma manua I Amerika, I Alaska, I Australia, I Nei New Zealand. Po fea lava o loo alarma papa ao tato ainga. Alofa tele atu por kalame malinei tangata fatoba ya te oto umalava. Ya sumo papinga inga ya tupi chen piu, malipalitua ya alofa chen piu, uncle and auntie. Pena foi on a town mo. Tau songa, faith, hope, laval, ya ma. Si au tu apo, mai. Nana that is o lo tapo I lewa yaso ma lewa yaso wa favor lo fatino lunga nei por kalame lo fatele atu. Pena foi. I lo anko lo fafunga mai Henderson. Ya ala fatele atu ya te oimale ainga. Tanani foi. Ya nana Yvonne olohi Hawaii ya maltato ainga atoa ankosione mafia pole I Australia mlifanao alofatele atu workalame papena foi ya oka olto tele oka mes foi ya le sunga le tia kono polto ina ya fui mono ta ala senga fui mono ya mal faltua ya asofa fui mono ya mal ainga alofa teleatu por kalame mes foi felicipi west alofa teleatu ya alfa pena foi alofa anga I matu falenganga le son apostolo ya kukia loli male tinao ngalwenga apostolo ya lupe aloli ya ole tato e karesia Maola Livingstone Evangelism Ministries Olo I Mangili Bridge. Ya aole por kalamile nai ne ya fiafi fafitai tele lava Samoa Tupulanga. Thank you for coming onto our show tonight, for listening in. Thank you for coping with the Samoan language wa matuelo lotu mataumpu wa alu ale ngangana Samoa. Ai tali ole tatalo. Ya toma watu fina ngalo faalia. Ya toma watu foi. Leangang ole neipol kalami. Ina ia fisoa swani. Tusa lawe pefaasanga tonu yan mafanao tupulanga. Wila atu umalava olo mata mata pefaafunga. Ole tato polka lamil nei moto. Ai faafitai tele lava sa molto tapuinga molto talo. Sausitemi ya msalo olvas fo. Ya toi fawao peale. Polka lamil koko sa mo yufso. Pea olia se ola mase maalosi maile lii. Ya manai tu fine ya Felicia ma ama ma isi foi vai ang tatu team alo fetele at tatu so al tatu taita ya se manu so ti Simon ta fai ya tanan foi isi vai ang tatu team peona ye Felicia ama ya mali tu fine ya Sylvia manuia te malo long on the Naples Samoa manuia foi tapu inga sauninga loto lo fatino taiao janane foi ya mese foi fu fuanga ile baya sofo aro fungia le tua a se mewa se upupo se tau tu wale tau tu mali tu fa fong mal tu sisila ya ave malu I fale poto la wale tau tai a se na tu yamba ole tatu prokala milna ile ne yafi yafi. Ole a tatu fai wil tatalo lili. Olo to auna nei, bin fui mono, ya. Malisunga, ya. Sulu tal leitu iloma. Signing out this evening on the Radio Samoa. Tasilima iwatolu amo. This is the Koko Samoa Youth Show. Tasilima iwatolu amo. Manuia lepo, manuia malolonga. Manuia oi Samoa. Soifua. Tatu tatalo ile tatalo lili.

de la Mari Mañón, que está todo el control del

Tatale lebi fok moto ki tau programu ko pamele tio tonga wa Aotearoa. Ka vinge ngā ue le tio ke la langa e mo ui kakato I a kalaisi. Ko tau taimi o se mini te ua pia me fitu. Tatale lebi fok moto ki tau programu ko ia oi hiva pia mo whakafita I. O kwae fuka kore fa mole mole atu ki e tau ki nga tōku nga mea mahe tau pēs Facebooka. Tō whatoka ngai hake pēko mate ai live ia. Ka koine o kufai whēinga ki he Radio Hāmoa, ki nga tōko ni mai ko hipe ko e programma ko ia, ki nga wafaka hoko atu I he tau live stream e pēs Facebooka. Ka koe motol ko ia mō mea mai pēh me he programma ko ia Radio, ko tui tau whiwhia ko tō pēko tau whoki mai ke tau whanongoa e Radio I he tahani mahi wa tōlu e ema. Pea pehefo ka te kinau tōru ka pau kai ki mōlawa o mea mai he pēs Facebooka. Te mōlawa pē o Taipei ai Radio Samoa online. Pe te mō whanongo le vai ki he tau pōkalama ko ia o he pongpongi ni. Ko ia koe tau tai mi o ku se mi te tōru pia me fitu. Hoko hoko at pē tau ngā hiva ko ia whawhita I o he pongpongi ni. Ko hiva te tau hoko at kai o ku lahi ai lau ki he langi. Ko he wani au atu e hei kauhiwa koe fitu I kwa mea pia mei tufuwai e ua.

Mä olen reitannut kataa pekehe. Pongpongi faa kroa kannitau tuuta muu maike saapate. Koi nii pek tau saapate han oua mahina kusune. Tau aiku tau pe tau hifia. Kau mai tuota takki tau tolpa tau. Kau saapate koi nii kore peke. Fai pe muaha tau lotu kamata aki. Hai pongpongi ni. Tau lotu atua maaf mafi. Mau off got to be from Pong Quinny. Well, I don't find with a fast that. So he got it off with a loving a Maria. Yeah, I bet him over my Nagosune. And I see a man of a movie. Well, I may see you. I might go there, Pongini, Marillo, a man of a movie, the Mefokia, Fiona. But I give my mouth about Tao. Ya mau ngau eh, ya mau fakau-kau, tidak kami entah. Aku ofa, aku buat toko. Fiona, kau ia yang mau latihkan Maria, ia mau ke Inasi. Maui, mau ngasih family, fonong aku. Eh, tabak main mua, ay, proklama, ngomong-ngomong ini, pemberi dia tonga hati roa, lalangan Maui sakato, eo tua kui kai kame a whai ngofu oia. Ko koe ku oku te whai ho mau whakakakato e mo uini. Kato mau roa tu ia hei fo maha lao maare maa ni. Tāwa ki a e proklamani. Tāwa ki tonga ko tāpe ku whana o mai. I pungungini ki he liti o tonga a te roa. Ka moe roa ngai proklama. Ka o whai hano tu watu ka mihe reti o. I ho maha lao maare tāwa ki proklama. Aku tak tahu mumpung ini, mau apa aje hal asyana, asyikal di mabak memilai tuwek, tak ni kita tol, mau nasai mui, tanya tak, mui sekarang tu, fonong mafia si sukai soal mafia mui, amen. Itu ni fay memilai tahu aku tak tahu mumpung ini, kalau mabak ini mah. Raki ki he walu I pseri pe ia aho kai ni kwa marumaru at pe ia ngai fwatap kwa fwatapua I he reti o on I kamataa ngā he aho kai ni ai a tāpe mo oku ai fai ngā maari e kodi e fai a ako sari tāpu tōpu ni kore pe ke u raki lawat pe mua reso ni pe a tau toki hauko atu loma bahi ni maa Raki ke malo, ai pēhā no whakarea. Ko ia, tā tuku ke whakatonu hi ai ki tā dolu he tui, ka tā mau me rīnau. Ai mai atua, ai ka tau eki ko sisu klaisi. Ai a whoko whou me ai ha tau tataki, i he tui, ke kresi ko ini, o ku tau mātu oai. Pea ke tau viki viki, i he amanaki, tau i he langi langi oi atua. Pea e kai ko ia pē, Tā ke tau viki viki foki I he tau ngahi mamahi. He tau ilo o ksungu me mamahi a kātaki. Pea me he kātaki a lava a ahi ahi. Pea me he lava I a ahi ahi a whakantua me li e. Pea tā rai hai koe me a whakamā a whakatua koe ia. Koe hui koe tau maringe. A ofa e o duai ha tau roto ke lau maare maane ai. Ai e ne foi kina ke te kitao dolo. E ka paua ne pekia kalaisi, ma ae whakatua ma te, e hoko ae kuonga ta tonu, neongo na ae kei viki, na ae kei vai vai ki tātou. Siuke, neongo kua whai tō tonu, he ilo pe e ai hataha, te ne fie mate maana. Io, ka pau ha tangata li lei, toka hange nai hataha, te ne whakata o toa ngai o mate maana. Ka kua tua, kune whakahae mo onio e ne ofa a nā ke tik tātou I he pekia kaisima tau tolu. Roa tau au tau kei angahara. Ka tau wholofola e he pungpungini. Pea tui kun tau wongona ka tau pei he pungpungini tohi e tānoani pea mehano lau oku tamata pea paula I he tohi kanyi kilo maa pea moe I tāteu
ni bes wahi be ai bong bong ini ai ki dia mahu inga ko ini ko fa tanu hia fa tanu hia ta fa no do be ki ai imagino ate ki tanto ko dia fa tanu hia ku o mia be me ke da u no fo pa me se fare hopo ka ba u ku ya ta o ku te ke fa ha ne hopo be a ko ni amana ki ia ke tonu ki ia tau o ngona I tonga ngahi hapo ke heke he ku hoko I he pure ana tau o ngona I he whanua ni ai ngahi hapo la lai ko e hapo ko toa pe o ku whai pao ke iai hano kauloia ku o mai ke tau hanga o ke hoko ko toko taha ki ne hanga o tangkap pa ma ai toko taha ko e o ku ihe o ku ave ke he laua e ke he mihia pe tuko ki ke hawha hinga hia pe ko whaka ilo ya ko e ke tango ku ave ahe taha o fotu I he Fai hapo ke fai hapo ke hapo ke fai ngā hia o maua ai. Pe lahi taha. O kuna hongu tatongi. Pe tēnā kume loea re rei taha. Ke ne tau kato maa kina adol koe hui. Kai lawa ke whakatonu hia. Hia a me he hapo o maua ai. Pe ka mongbongini ia. Ka mata pia paura I mongbongini. Pe a mwe tānoa I mongbongi koe ni. Pe a mwe. Tarabai. Koia tau tuku ke whakatonu hia ki tau toru I he tui. Ka tau mao me rino ai moe o tua ki ha tau eiki o si suka isi. Ai koe pongpungi koe mea mahu inga ki tau nofo whakau kau ki ai. O mahu inga ke tau mātu a ki tau nuhia. Hea, wakai mai ai o tua. Ya ko tau hai he aoe o tua. O toga tau inase he mo ui, mahu inga ke tau whapapau I. Mahu tau tonu hia, ta ka hiri e mo ui koe ni, mahu inga ke tau whapapau I koe aho. E tai e tapu, o ku tau inase he whakatonu hia koe ni. I mta mai paula, o mahu inga. Pau, o tau whakaamu ke tau ata ata, ko tau ata mai sino mo tau lau mari e ko tau konse nisi pa mo e tau mo ui e taim de tau hai e aoe o tua e fononga o ku tau fai mau inga ke ia I haki me I tui a te ki tau tau pa ko e tui ku tau o ku tau o ku haka paula o kulu maki mai e pong pong inga te ki tau tau kai ko e tui o ku kai ko e tui noa ia pe o ku kai ko e tui pe ki ha ke ha whaahinga o tua pe. Pe koe tui ke ha whaahinga mea pe ha la whanonga. Ka koe tui, tau mao me rino ai, ai o malama ke nehanga o, ai ke tau me rino pa moe o tua, koe tui ke he egi o sin suklaisi. So tau whanonga e ku, o mohi ki o evesi ura ki, Fere hono ngahi u te fito I whakakau kau. Pau ke tau ke whakatonu hia I ki tau tonu, ta whakatonu hia I iheha, he pau ke tau tui. Pau ke tau mite tau tui ai, hai me au koko ai, o ku tau mao me rino. Seo ke tase ai tala noa pung pongo, mao me rino mo hai, mao me rino, ai moe o tua. Mao me rino moe o tua, o tu unga ia hai, he eiki ko si su kaisi. Aia, koe te mea yo mahu inga taha koe I he tāna noa pungpungini. Ke tau nofo o whakau kau ke ai. Ka pao kutau whakam, te whakatonu hia ki tau tau, koe uhi koe hala whanonga o kutau whanonga ai me māma koe ni. Ki I tāniti, ki he mou I tāna tāna, ki mahu inga ke ha tau tui. Ka koe tui, koe te hanga ai o. O whakamerino, koe rea merino hange koe au tau o kumau mea I. Merino, koe mbare rei, koe rea whatonga mahino ia,
I said, Mary, no, I don't know for. Oku oku tau lelei, lelei ho tau wā, te oku ho tau odua. Tōnga e hai, tōnga e iko sisu kaisi. Pau kaike e tui oku, oku toi whakaui uri lā taiga te ki tau tolu, ai ki ifo I hala whanonga koi au mauinga. Pau pesi o merino, te oku mo, mo e otua, mauinga kai hau me I tui. Tui ki hai, pau kai tui noa ia, tui. Ke he eiti ko si sukaisi. Pea ko hotui ke he eiti ko si sukaisi. Ko hala pe ia e taha. Tano ke ai tohe sene wa taha wha. Ko pe ko hala mo oni pe moe mo ui. Hala yung bawa ke ke pau ke tau ke tau ke tau whanonga ke he mo oni. Hala yung bawa ke tau whanonga ke he mo ui. Pau ke hala yung bawa ke tau whanonga ke he mo oni. O fitangaro kei pia mo tānoa kei pukupongi ni ko pake tau fōi e sisu kalaisi. Sau tau feo ke he otua merino mo otua wārerei pia mo otua tau ki ho tau wā pia mo otua ke tau hawa ko pake tau fō he hala. He hala ko ia tau kei tau tui he iko sisu kalaisi. Lahi au pito a ngahi tui ke he ke he ie ngahi ahoni kau karistiane. Ai ga fanongo pa mo na do pa more more un kai ko ta no bu bu ni ka ukaristia ne be ya ga be fanongo mai ya ongon na ta no bu bu ni he ope au ma hu inga to e ta ko to he fo fa ka ka le le fanongo ku te fai ka ma ha to ki family ka pa o ku fa ke family pe mahino ko ko ga yo mai ya to ga sino ha mai ya Oku to tonke whai e tokanga kei ka pau tau o te nofo o I kai ki te wāre rei pia mo hata hai māma koi ni. O uhinga te mā kōmi pia mo tō taha koi ia. Te ui jai le rei hoto wā pia mo hoto otua. Mo ilo ka tamu oku o ku le rei hoto wā pia mo otua. O ku lolo rewa he hoto loto mo hoto kita. He eiki ko sinsu kaisi. Ke te wāre rei pa mo toka unga whanau. Asa ka uraki atai. Oku ho ata pe mehani ihi. Oku nau tui ki he iku sinsu kaisi. Ka pau tau tala noa tui o tua. Osi ko ia oku tau wā kovi pa mo tau te hina. Mo tau taokete pe ko tau te hina. Pe ko tau tofe fine. Pe ko tau wā nofo o whakatoto o tatam ke te tau wakai he koe mea kutama mai he otua o kumaho inga ke te whakapapau I ia ta whaangi ko ia koe kahi ko sino hea mai ia o I tau he tui ke iko si sukaisi anga whewe koe whewe ko maria ia kufai he gospeli wanga whewe anga whewe te tala o ku te vare reiba mo I otua oskea te nofo kita upe ke vare reiba me kaunga whanonga kei ki te wāre rei mhoto toko ua, nae o mai he otua. Mahu inga lahi opito opito ki te whakatoka ngai, koe whakasino o I wholofora bumbongo ni. Pau amu ki te whakatonuhia I ki te otoru, ka pau ku te otu ke whakatonuhia I ki te otoru. Mahu inga ke hatau me itui. Me itui ki oia, pau ki te mau, ke te ulama mau merino e mo otua. Mau merino mo otua, ke te otui ke iku si sukaisi. Pea koho no whakasino ki tu a tui ko ia, o tau wāre rei he halafononga. Wāhano ui ngā, tau maa si sukalaisi ke tau mo ui ku lolo he ngahi, ako naki whakasino sukalaisi ki tau tolu, me he whai, ngahi mea ku gai tuha mo tau I he fononga. Pea koe tau lawa ia, pea ku whakasino ai, a si su he tau mo ui, pea koe tau mea ku tau wāre rei hei, tau moe otua. Ai e whaki ku fōu me iai ho tau tataki, wato ngai, Wea uhinga oku tau tui ai te lolo e ngahi u mea koe ni kutau whai te whakau ko paka ahau. Ha mea oku soko e merino koe ni he maa tau tolu pa mwe o tu ahako no uhinga ko gifo I rea maho inga. Aia oku fōu me ai ho tau tataki I he tui ke he kiresi koe ni oku tau maa tukua I a uwhatawa ngai ange ai tānoa ngari māhu inga lahi au pito au pito au pito. O fōu o tau tataki me ia hai,
tiso kaisi. Ai ko mega na ulave ko ya ya ne nai. O ku lolo, o ku tau tu lolo, o ku tau ri ati ho tau kita. Mana do iko ko na u ulunga nga faka tangata ya faka ka kano ya. Ai na fo be ko ko mo fainga roto we ga ge te unga na fo pe kita. Upe, na fo pe u tai be sai ho va da ba mo do. Mo I mean, here I go five to come after I have a little young air the kita. Oh, then the fokita, let's talk COVID. Because I can you may have the hay. Oh, hi, at the case of the sea so crazy. I'll tell them bonging, but I'm talking to Merino, I'm a Ottawa, and the two day goes in so crazy. Oh, fall by never may see so far. I am a tough in my tap walking. Oh, yeah. Oh, tough in my may see so fall. Ibaria ko ya mahino ka di kita tol. Me ako tapé utau fai heni o faka sino gitua. He tayo mo utau mawa si suka lai si kui kai ko kei ko kita tol fai mo ui ko ini. Kare dia bahay ua wanoa. Utala noa ke ay Paula. Ke tala noa kong kong ko ini. Ui kai ke fai mo ui ko ui kai ke fai mo ui ko ini ko hiko au. Kako uhi ko eiki ko si sukrai si ula he pite tala noa paula ihe kahi u ipseri he taha tolu tohe paula ki he whakakau kau ko ia ke mowi ko whaini o ui kai ke mowi ko kei whai e au kako mowi ko whai e kai si loto ia te au so ke ko whakakau kau e pungpongi ko ni aia foki ko fau me ai hotau tatake Tahu ibu mungkin ni, kau hanya tatak kau, hai kau hanya tatak iau, aku mahu ingat, kau tatah aku hanya tatak iki tahu dulu tahu dulu lor lor gitu kau tatah kau ya. Tapi ibu mungkin kau ni, bagi tahu mak beri nama ikut si sukai si, mak orang tua, bagi tahu tu ye ikut si sukai si, tahu tu ye ikut si sukai si, kau yang fok mai mai tahu tatak i, ini tu i, direksi kau ni. Aku tahu matu wai. So kalau teresi tahu matu wai. Kalau teresi, kalau ofa aku tahu inasi ai. Nang yang itu tahu kita tahu inasi ai. Aku makin lah abis dah tahu no kau ya ipseria Paula. Lolo tonga tahu wang hala. Asli mai ofa itu dua. Kita tahu tahu siap. Kalau teresi ya. Kalau tahu tak Maria yang ngaji saya Maria. Tak Maria he ofa itu dua. Ofa itu mai. Kapan ay fire ke unga nga fai tangata te ke kita dai mari ke kita doloi ka ku kai pe he of fire dua man tu tau of fai tangata pe he tau of fai tangata ko of pe kai of mai of pe foki pe ni I pe na foki mai ta ku fa ka fe hu es isu nga go speri ai me ko nga se e nga se pe ai e tau le le ha ke ai ihe tau ta e lotu hu fanga he whakatapu. Ko ni hau pai koe ke nau lotu, pai ke nau tui o tua, o kuna whai pe ki na tau pa mai ofa ko ia. O kuna ofa pe ki na tau ki ni hiu ofa mai. Ta pongpongi o fanga e paula fa mama fa ega te ki tau to. Ko mea kui koe keres. Koe keresi ulo o tonga ta whai anga hala wafe mai e iko si fuka i si. O fai ho tau. Tau kapo i. Hangi go bong bong ko ni fai no we fai ga ni dau dong ge dau fa tonu hia a se mai a ke ha mai a si su kais ko spiritio ne va he u aki a se mai si su kais o fa de ge dau dol ai go u hi go o fa o do fo go tu ho no ta pa ne gare fo go tu ho no fa le lo tu fo go tu ho no u ho ho nga e de ge dau dol ko ha no u hi ga apa ngo fu ai e dau fe tau raki ba mo dau do sa me gui go ke de Lolo tonga e tau wanga hala. Ai, koe koe hape mai o tua ia. Koe hui koha a tau whaine rei more ke mama. Kaka parewa na hape mai o tua koe hui o ikai maka tuunga ha tau whaine rei. O kuta tonu ka inga whanongo ke pehebe mo ki tau tonu. Hape o whai ha tokoni. Punga oi. Koe whai ngata. Hape ke whai e mo ui whai e whakamerino whai e whakarerei. Moja de ihi. Una ufaito, me caes de quitado, con me huido y quieres.
Tapa kwa ke tau mou ye hek kere si ae o tua. Ong tau fai nere ipe ta toke hen ihe pek fai nere mai. Ong tau ofa pek ta toke hen ihe kuofa mai. Ong te kia ke tau mou ye ta toke hek kere si ae taim goya. Kaya nga whanonga. Ong fai mbea ke whaka mahino. Ae kehe kehe. Oe tui kehe iko si sunga isi. Moe tau nofo pe he ofa pe moe tui whakai kakano. Ka pau uwega ke tau la vai ho tau kita. Ke tau si whatau wāra mai kau ngā whanonga ae o kwehia mai. Ae o kwe kai ke nau ofa mai. Pake mana tui, o teke ke mo ui me, o teke ke mo ui ahe ke reisa e o tua. O ku konga taha pe, ka pau ke ofa pe ka teke nau tolu kua ofa mai, pe ki konga isi i peia ke reisi i o, o kwe ke reis pe mo ia e o tua, ka u te itakato. O whanga ngangato mo, o whanga ngangato ke reisa e o tua. A e tau fōu he mea koe na e tala mai sisu. Pēmē na e tala mai sisu, ofa te ki nao tolu kai ofa mai, e koe ofa na e fai sisu e kō speri si o nema e ura ki. Ma kō speri, mo si o ne, mahe tolu, vesta hanong, whakakakato e kō speri, ofa pēo tuas mawan koe na ne, whaki mahano arato pēta hana e whakato pukauhi, koe kato pēk tui bi tai ke dea, Ika ite auha. Ka ina se mo ita anganda. Koe kere si ia ka inga whanongo. Koe fua ki mai e si suka isi. Te aku to'o maa maa peho tau ka inga whanongo tola. Mo maa mani e ngahe aho nefo i. E ofa koe ia. Tama pego e olo atu. Te unga maa hekes. Ka hoa gula. Ai me kote. Ma mea. Oska au ikaike. Au ikaike fou ia. E mo ui ia. He ngahi, he tataki e iko sisko aisi. Tui ke kerisko eni, ong tau mātko meo, tau mātu uai, ta inga whanongo. Ta pau tau fie, tu uta mātu, ke pure anga o tu amo i nase ngai, ta apuaka o tu a, ongu mahu inga. Ongu whaam ke whama mawhai, ai mea mahu inga, ongu mahu inga. Ke tataki ki tau tolu e o tu a, po ke tataki e o tu a, Ta takia eiko si sukalai si. Te whakahino hino ki tau tō, ki tau ilo. Me au to tono, ki tau fōu ai. Ta koe pongpongini ia. Koe lama anga e whakatonu hia. Ko pao ke tau tui ke eiko si sukalai si. Pe te tau ware rei ai bea moe o tua. Pe koe ware rei bea moe o tua ko ia. Koe tau nofo mau. Iha ngahi. Ako nake kupou mai bea me he eiko si sukalai si. Seo? Ko ne tawhi e tala noa pongpong ko e ni pako pore i ki tau tau ke tau tokanga mahu inga ki ai. He koe me e te tau mātu wai, te tau hake mātu. Ne oi, ani e ngahi pengata, te au pa me he. Se pāre kila ki tau tau, te tau hake mātu. Te au e o tua. Te kuta taki ki tau tau reo tua. Ta he ngahi punake māri e. Homore more pe. A moritoni, taha ngā hime wisiriana. So we vai ke tau, neongo, teke haha me ai haha whanoka. Ko si su, whaka uri, kai apito ke tau rapea. E so pehe mai neo hai konga, ai vesi, koe ni, na ke tau viki viki, I he amanaki tau, I rangi rangi, I rato a whato ngai ake. Tau fie fia. Mana tu, o me kaiwa hala whai ngā fua, tau whiri ki tau oai. Tau ki taimi. O ta takia ki tau to he si sukalai si. Tau me whaka uria si sukalai si, tau mōhi. Kai ke ngāta pē tau hake mātu o. Te tau whie sia. Miki miki koe rea o e whawe tai. Ko o kakoe amanaki kau. He rangi lai, whato ngai ake. Sao ke? Ulangi langi te tuate tau inasi ahi, te tau inasi heni, pe inasi he māma kāo. Pe ikai ko ia pēka ki tau viki foki he tau mamahi, he tau ilo, tupu me mamahi a kātaksio, tau patau kāi, ei ai ngai whainga taa, ngai taa uia o e kau i he lotu le reina, hako mai mo sisu kai si ulai, ono ngai whainga taa ona, ke tau fōu ai, ako mahu inga ki tau whakatau ngai, ko pau, ki tau fōu i he ngai mamahi, Ako e ngahi mamahe kou tau fōu ai. Ko mea
hoko nga hima mahi ko ya, kene hanga, o, we iki tau tolu ki tau mae kahataki. Pea mehe kahataki, lama e ahi ahi, siyo? Lama, koe tau fau he nga hima mahi ko ya, te tau inasi ai, lama e ahi ahi. Lama e ahi ahi, tau lama e ahi ahi, ue te ki tau tolu rewa whakatoa meri e, whakato ngai, tā bua ki lahi tau inasi ai. Pea tau lai hei koe, koe mea whakamā, e whakatua koe ya, koe hui koe tau maringi mai e ofa e otu ae o tau loa tō. E lau maari e maani ani ae ane foi kina ki tātō. E taimu te tau fōa I he kātaki. Lava e ahi ahi. Pe tau e tau lava e ahi ahi whakatua me rie. Wai e rea, e kau pāpāla ki o ku pehe. O ku iai e māma, o ku hama pēr me he mui tānoro. Tau tau hua he mui he ngai tānoro I he ngai ufonua muri. Kau tak kahiyu halai yang kelangai halafok kakak kakak ilalo fonua. Kau tahu kau hebat dah nolong dia kau nefra buri. Kau tahu fakat orang yang fata mama pemeh kata kau peh tapi kau tahu fakat he kata gini dia kau wahana orang yang fakat buri halafonoga. Kau hokata mama pemeh mui taneri. Kau keheni. Aku lagi hokata pemeh mui taneri. Kau tahu tahu masih suklais kefasa tahu tadaki tahu ilo kau yang fakat buri kau kita tahu labia. Fou hen ahi fai ngata ka taki pe. Fai ngata ia whakasino. Ngo tuk mea mai pung pungin mai ni ihu. Fai ngata ia whakasino. Whakata mai. Whakalau maari e. Oa siu he ka taki. Oa siu he ahi ahi. Tui he iko si suka I si pa mai whakatua me rie. Na tawai he iko mea whakama. Ai whakatua ko ea kukai. Ke whakama whakatua ko ea kau kainga. Lau maari maani o ni fai hatau tataki. Sabau na petia rice mai fra auto mate hoko ko nga to tonu neo na ke vai vai ki dau do seu neo ko fai to tonu he ilo pe ya sta te ne fie mate mana o ga pau ko hatanga ta gerei to ga ngi dai sta te ne fra to to mai o mate mana tau pa doga ai tala no a un poco ta ko joa ne fra ha mo odio ne o fa ana ya tik dau tolu e petia rice ma dau tolu Loto ngau tau ke ia ngahala. Pe tāpua ki a bumbong ko ni. Tau whakatonu ia whai eiko si sukai si. Tui ki ai. Pe lava tau whakatonu ia. E atua mafi mafi. Toan mai bumbong ina whai hama whakatonu ia. E ma mate mo mo ui bebe ma au. Tataki ki mau tolo. Ki mau tau he tataki a kai si. A mau inasi e ngai tāpua ki a mama ko ni. Pe si sukai si ko ake. Kako mo fa mo we emeni tange igi ki ta bwa ki na tori he weekend over

Tata le lepi fukmotol ke pokalamba ko ele tio tonga o Aotearoa. Mo e kawinga ngā ue ele tio ke la langa ai mo ui kakato I a kalaisi. Ko tau tai miu ko se mene te fitu pe a mehe valu, o se mene te fitu pe a mehe valu, ko tau pokalamba fok te tau hoko atki ai, ko e pokalamba I a whanau ma a kalaisi. Ko ia ko tau whaftaipi mo ke otua whanau e tau ausia mai a e sāpate honoua, ma hina ko ni ko sune, pe a whakawhi at ki motol ke tau pokalamba ko ia a whanau ma a kalaisi. I e pungpungi. Whamalo ai pe fōki ki he marapuna ko ia o, sene, o mele seini pe pusene I tāvo I he tokoni ko ia whakapaanga e pōkarama ko ia whanaba kalaisi I he pongi pongi sāpate kotoa pe pe mihe o skuata pe mihe wālu ki hoko totonu ko ia ai hiva ko ia tau fika telefoni whanau ko ia tolu fitu fitu tahani mahiwa tolu tolu fitu fitu tahani mahiwa tolu pe aku whakawhi at ki motolu kapa o kumo atata he pongpong ko ni ke mau telefoni mai ke tau polo kalama ko ia whanau ma akalaisi ko au so anau tau polo kalama he pongpong ko ni a ko ia o kufakafi at ki mau tō whamalo ai pe whakang ko lawe ke te ki mau tō kumo au whakau mai he pongpong ni au tari fefia mo ki mau tō he pongpong ko ni

0: Tadi dia pihok motor ke pokal mak aku fana mak kalai si, ye pong-pong ye sapat dekoh ni, pihelai ni ok tadi memai alisa pesi lute mata pa pemai tonga, lute malu tak mak pong-pong ini.
1: Malu lelai soana.
0: Fe hakalute.
1: Sai pe malu.
0: Ye ofat kau lute at time kau ni mak awe.
1: Malu. Fafetai keki, tetawa ausi sapat de pakakolo aku ini. Kau lotu. Eik sihova, koe otua na ke afio talu meimua. Taupotu koe si tahau ka ke manatu si o whanau. Eik taupotu koe tamai tari arotu o koufai, amen. Te a malia ngai sāme, mō mawawa ki o toa e a ngai whanua ko toa pē, tahu ya ki sihova a ke fia fia huko no ao mo kai kaira. E ke mou iro mua ko sihova pē koe otua, Koia nane ngā ki tā wā, pia kō ki tā wā o ko ona. Iyo, ka kakai a ana ko shipi o kune fafanga. Mō hū hono ngai matapahe whakawhetai. Hū hono ngai roto a mō na hiwai. Iyo, mō sanpe e a whakamālo ki ono wafā. He ukulele.

Asiawa au tangata ne alofa, pe atu umau e ne fuaka wā ke tau tangata mo tau tangata. Shana vai toru vestano, e na awhapea atua ki mamani, ko ia na ne fuaka no alo to pe taha ne fuatupu, ko uhi, ko ia ko toa pe o tui pikitai ka te ia, ke owa na auha, ka mau e mo ui tangata. Te mahiwa atu.

Te tale le pe fok moto ke poka ma ko le dio tonga o hatia roa mo e ka venga nga ue le dio ke la langa ai mo ui ka kato i a kalaisi. Ko tau tai miuk to emilite ono, to emilite ono pe a hoko a hiva. Ko tui ko e ngata ngai e tau pokala ma ko i a whanau ma kalaisi he pongpongini. Oku ilo ipe foki ko oku lahe a bito e whanau na wha telefoni mai. Ka ko utui ok te aike nau mea i ko kamata e tau le tio i he tau station ko i e tahani mahiwa tolu e ema ko i e ka pauku ke mea mai he pongpongini peo ke mea mai he Facebooka peo ko i le tio whakaoko pe ke whanau ko tau programa ko e whanau makalaisi o whakaoko i e me he oskwata me he valu ke hoko ko e hiva ka i e ku whamalo e befoki ki he makapuna ko i e o meleseini pe ambusione ta avo manukia ino tokoni o whakapaanga e programa ko i e whanau makalaisi i he pongpongi sāpate kotope me he oskwata me he valu ke hoko ko i e hiva. Ko au sana mui mui heata ko whafuonga atu ai tātai ki whaifi kau papi he ke he kau ngawe ko e le tio tonga o Aotearoa i he pongpongi ni. Kwa e fwoi kolfa mole mole atika te ki mouton ko hi ko e motuhi atu ko i e tau PS Facebooka ka ko e ni na e lava mai ai technician e ka o le tio haa moa o whakahoko ia ko ia kwae. O whala hatika teki mautoro, pe ako tui at pehiva ko ini mo tala monu at ke whanau kotoa pe. Pe foki ke kautahi whanau singa hai matua, kai o masinga hai kui o ngau tokoni, ke a ko ia e lesoni lauloto, pe ko e hiva, pe ko e himi, ke whanau, pe a nau kau mai a e pongpong sa apate kotoa pe, me he oskwata me he valu ke hoko ko ia hiva. Ko ia ate hiva ko ini, pa mai makapuna ko ia o Sone tāvō pe mō Meleseini Manukia, ko hiko e tokon whakapaanga o e porokalama, ko e ia whanau makalaisi, pa pe hefo ke whanau ko ini, ke a lute matapā, pa pe hefo ke a ungatea, pe a moha lotu matapā junior, nā uka o mai he pongpong ko ini. A te hiva ko ini, ko e ngaue mai ho lau māli e, tokon ia ke te tau tolu, ke pōpō we tau tui, pa mō tau whalala ko ia ke ho tau eiki.

manopito te ko pare pe ki khawa to hi fa mari ko ni ki fa ka ka to ai ol kala ma fa ta mu a pe kununga ki fa ka ka ki si te to ko ni pe ki ta u fa na to tu pu pe ki ngai a ki ai sa me ra ni ko sa me te u hong fu lu ma no la wa tu pe ai sa me ko ni pe to fa ki o ko no no sa me ya wang fulu maano. O kwa o fao kia si hova. Ko hi kwa ni ongona hokure o. Moi kuhufia. Kwa mea ihe ni ofe iho no fofonga kia kita. Kia te utautapa kia te ia. Ioto ngai aho kotoa. Na e haa o au e ngai kafa amate. Na e mou ta amaki au e ngai kupenga. Na he te siye. Ni wilo ai whaingata aamu e mamahi pe. Ako o huafa o Jehovah ne utautapa ki ai. Jehovah e whakahawhi mua e ku mo ui. Koe ofa a Jehovah mui whaitoto nu foki. I o kuhotau o tua o kuni whakaatui. Utauhi e Jehovah a sifo ou. Na aku tu utamaki e ane whakamo ui au. Foki ki honnonga a ngā e o kulau maari. I kuo hulu ai ofa a Jehovah. Kia te koe. Te kone hamusi hokulau maharie mehe mate. O oua e te loi mata hoku mata. Pe humu hoku vae. Te taka ihe a o iki. I ngai fonua o haa mo ui. Ko tu ieni. Ena e pau keu a au. Koe taha au na e ngai kovia fau. Koe taha au na kupehe. I e kuhoha a. Koe koto loi, ai kakai kotoa. Te utotongi fefe kia Jehova, ai fuuhulu ene ofa kia kita. Te uhiki ai ipu whakamuui, o hu ekina ai huafa o eki. Te whakaai e kungahi tuku muui kia Jehova, i o kau whaimua i he ao, o kou kakai kotoa. O kumahu inga i he ao o Jehova ai pekia ahono ofa anga. Tawange mo Jehova, ke ho'o tama yo eiki kita. Ko ho'o tama yo eiki mo e tama aha o kaunanga. Ko ke vete hoku ngahi kafa. Te feia ki a Fiona ai fei lau lau whakafitai. O hu ekina ai huafa o eiki. Te whakaai e ku ngahi tuku mo ui ki a Jehova. I o kau whai mua i he ao hono kakai kotoa. I ngahi loto a o e whare o Jehova. I he lolo tonga o ou. Si Jerusalema. Hallelujah. Korebe ke u whamba malu atu ngai atpinga I talafatapu ko osio noa fakte mi whare ni kai

yeles uluaki. Pea koe, whehu i peia, tau tupu o ku, tonu ke tau whehu i hifo ke te tau tau le pongpong ini. Koe hae uhinga tau ofai kia sihova. Ai ufa marat mai saa me pongpong ini, ofau kia sihova. Pea koe tui tonu pe ke tau iloha no tari, e koe ngana e fufua ofa mai ai otua ia kia te tau tolu. Uhinga ia okfima uaike uhu iho tau loto, e tau ofa kia sihova. Tau tok hokat lewa ai, tangata fau saa meni en ni whakamatala, ai uhinga uktoka ia ni ofa kia sihova. E tāko inasi ai fau saa meni i fu ofa lahi a sihova. Ni whakamatala ki hitu unga na iai a ende mo ui i e kuhiri. E unne whakamahino mai, na e hao au he ngai kafa amate. Na e mouta amaki au he ngai kupenga a he te si e. Neu ilo ai whaingata a ia pia mui mamahi pe. E ho tuiko whakamatala ia oi. Ta usia ai kāinga isleri i he taimi na nau nofo ai ispite i he kōpula. Ko nofo kōpula a ha isleri pia tatau pe na e hao he ngai kafa amate. Pia mui pehe na nau mouta amaki a e nau mo ui. Ia ngai kupenga a he te si. Pena kai te nau toi ilo i nau touha mea kehe he mo ui. Ka koe whainga tā ia pepea moe mama. Pea kum ne whakam a papau mai koe taha au nei ngai kovi a whau. Pena e nofo ene mo ui i he hoha a. I kai lawa ke mauha nonga. Pea moe tuu tā maki. Pena e toa no lau maari e. I he mate. Pau whakatoe whakamahino mai pe. E tō tūpū i he tangata whausāma pungpungini kai whakawhetai. Ko si hova nāne, o feia e ia a hono fofonga ki whaingataia. Nāne, o ngona, ai reo e tautapā pia moe hūwhia. Kang mahino mai ai na i kai hatoi mea ia ai, ai whausāma ni na e whai pia mihe uho uponga o whaingataa. Ka koe lotupe. Koe whalatulahi ke te tau tōru tō tūpū koe taimi uku tau. Tō ai ke ngahi uho uponga o whaingataa. Kei peto e lawaha mea ke ne vete ai kafa oi mate. Ka koe lotupe. Ka koe tautapa ia whau tā meni mihe ni whaingata ia ne pehe. Si hovai, whakahawhi mua e ku mokmu. Ia ngō irewa e si hovai ai ne tautapa na ne whakamo uia mihe ne tu tāmaki. Na ne hamusi a hono lau maarie e mihe vanu o yanga ala. Pehe no lau e sā meni. O tau whakaukau pēnā kua saa mēni, i kātoa ngā pāsova. E kune hanga e ia o whakamatalai a ia usia, e hā isleri a hono huku i kina tau e sihova, me ispite, ya me he whare pōpula. Ia koe uhi kua hawhaki e sihova ai mo ui ai whau saa mēni, o kune ilo i a hono mata o ne ilo i a ia sihova. E koe whai whakamo ui a sihova, ko ia kune hawai. Koe ofa ia ka koe whaitotonu, koe otua ia kune whakapatu. Nei kai hatoi mea pihe ia, he historia o Isleri. Te ilonga ia e ofa pia moe whaitotonu, te moeanga whakapatu ia e otua. Kako ene tauhi a tātāpe, e mene ofa whakapalofu tenisi. Kako ene haofaki a hono kakai, me whare pōpula o ispite. E mei whare pōpula ke awe nā tolu ki he toa wha, ke tataki ai, ke whonua o e tala o wha. I kai ia ko ia pē, ka i hine ilo ki he whaito tonu mo e whaka atu ia si hova, o ku ne ilo ia i whoki, ai tangata, ko i kotoloi, ai kakai kotoa. E i kai lawa i ha tangata ke ne hamusi, ha lau maarie o ha tangata, e mihe mate, ngata pe ihe otua. Koe whalo tlahi ai saame pungpungini. Koe whakarea a toko taha a kune iloi a si hova. E ne whai whakamo ui. O kune we ia iai ofa ai whau saameni. Kene ofa whakumo ia ki a si hova. E kune ofa ki a si hova o kumātu a kie aia i hene ngahi tukupā. O ku whai i hene mo ui. Koe ulu aki. Ko mahino ki a te ia miono hamusi ia i si hova me tu utamaki i moe mate. Tākoe o tuā koe o tuā o tari lotu. Te roi ai ko ne tuku pā. Ie aho katoa peo ne mo ui. Koe tangata ia te ne whai ofa kia si hoa. Kone tau.

Kalama e tau pokalama ai pokalama ko ia e tau tupo e ahoni no wha hoko atu e whaifika wako e siane e koloa kwa e whatui me whatawa ngana e toko ni e wholwhola e pongpong ko ni me saame pongpong ko ni ke la langa e tau mo ui ke kakato I a kalaisi ko tau tai miu kwa se mi te wataha pia me hiva hiripo ko ni at pia hiva ma ki moutono mo mea mai pongpong ko ni pere tau hoko atai whoke tau pokalama ko ia ai Nga ue whamisinale, aku hangi koe ko liliu na whakao koe sapati ko osi. Oku unuma e tau program koe ngā whamisinale o whakao koe ia he hawhi ai hongofulu. Whakao koe atu ia he tangata eki whaifikau, toki tāwha ue timo tui whanua. Pa e hoko koe hongofulu, whakao koe atu e tau program koe malanga pongpong koe ni. Whakao koe atu ia he whaifikau ambeli asi pālu. Koe ia atpehiwa koe ni maki motoro kutope, umia maki ui aleti o tonga o Aotearoa. Pea moe kawenga ngā we ke la langa e tau mo ui ke kakato I a kalaisi.

dalilete po mo to kita po ka mo ko yung radio to nga ate roa kami nga nga wele tiyo kinalangan mo ika ka to iya kalaisi na dalilete po kenya ta kata iki faifikaw to kita fo weti mo to ifonua ko hiki fa hoko te tau po kalama fa fa bisinale iye pong pong iye fa fi eski mo to kita uka fa tahi po kalama fa fa bisinale

Rofola lau. Ya mai ngawe anga we pong pongini. O kaya I he. O speri o no hiki e Matthew. Iwa e wahe. Me te ulau ia me me he. Tolunga fulu mani wa we si. Ki he wahe hongo fulu. We swalu. Gosferia no hikitohi e Matthew. Iwa e wahe. Ves tolu ni ma ki he wahe hongo fulu ves valu. E fori e si isu a ngahi kolo mo ngahi virisi. O ne fayako hiyo na ngahi fale lotu mo ne malanga aki ai gosferi o ipureanga. E ne ongo pe koe ha ha alanga mahaki. E ha maha mahaki na ane whakamo uia. E hiyo ne sio ke ngahi fukakai. Nai langa hono fatu I he ofa I he tinginau tolu. E nā nau nofo ongo sia, mo tuku hao sia, o hange ko a whangasipi ta e hanau tauhi. E toki pehe e ia ki e ne kaua ko, ko lahi ai tau ko motu u, kau ko kaunga tā maki ai kaunga aue. O ia mou kore ki he eiki o ku ana ai tau, Kene kouna atu moha kaunga aue, ke utu ene tau. Kene uyange ai kauhongo fulu mawa, o ene ako. O ne tuku kia teki nau tolu, ke faiteriha, ke ngahi faai kehe. O hui ke nau kapusi ki nau tolu. O ne ange ai mafai ke faitoo, ai fahinga alanga mahaki kotoa be, moi maha mahaki. Te koeni a hingoa o I kauhongo fulu maua apostolo. O uluaki ko Saimone, aia nai whakahingoa ko Pita, o Antelu ko hono te hina. O se misi ko I foha o se peti, mo Sione ko hono te hina. O Filipe mo Patolomiu, o Tomas ya mo Matiu ko tāna tukau. O se misi ko I foha o Arefiusi, Morepius, ko Saimone o I kautaha mamahi I whonua, ea mo siutasi I Skariote, aia foki nane lavaki I Asisu. Ko I kau hongofulu maawani, na I whekau atu e Sisu. O ne nai nai kia tiki nau tolu o pehe, koua te mo wafe I ahala, o ku alu ki e sentaire. Ea oua te mouhu ki a kolo, Samaria. A mo wō mua ki e whangasipi kua mōre I e hako isleri. E a iho mo wō mo whanongo nongo o pehe. Kua ofi ai pureanga o he vani. E a mo whaito o mahaki mo whakotu u ai pekia. Mo whakamaa ki ria mo kapusite volu. Kua mo mau tai totongi. E a mo atu tai totongi. Amen. Tawang ki whaita abu kina, lau maari e maoni oni a ni wholofola, ki a tau ngahi loto bea mo tau lau maari e. Kori ki kauhiwa, ki nau whai a tauhiwa, whawhetaki.

0: O malo ke kau hiwa ye. Iwa whawhita I bea moi whikau kua homi mā te tau tōlu. E pongpongi o e wai sāpate o e ono I mahina o e tau koe ni. Tapu kia whio a e o tua mafi mafi. O e tamai bea moi alo. O e lau maari e maoni honi. O e toko tōlu ka koe tāpe. Tapu atu ki a hou eiki. Tapu ki a mata apure. Tapu atu ki e kautaki lotu hono kotoa pe. Tapu atu ki e ngai tamai ka umai ngai fae. E be ke ngai loto fare. Tau kau whakataha I e Oua whakakoloa koe ni ke whanongoa e flofola e o tua. Tapuat ki kau ngā ue a re te o tō ngā wā te aroa. Ia kukore ke u whamalumalu atu pe mua. Ngā I tala whakatapu kotoa pe ku osio noa whaki atu pia me he pare whakamafola leani. Kala ngata hei e te au whai ki tua mamao. Ka tā mo oku a e whai ngā maari e koe ni e whamonua e koloa. Pai haki pōpou, ma te tau tōlu, ya mei he wholofola o tau whanongoa. Tau kau whakataha bebe, moi ngahi lotu, ku hake, talu bea mei ane, pongi pongi ange, whakamalo ia, ai whungani oi ofa e o tu au, tau kei tai maari e ai, tau au sia, ai e vai ua anga maari e oi whanonga anga oi tau koeni. Nei kai whaingo fua, lahi bebea mohono ngai pōre, wa whetai o tau lau maari e, o kukei I waka be o tau eiki, maho tau whakamo ui, ya moho tau kā ki kina. Wholofola e whai mea ha tau ki poupou, ya mehe wholofola o e pongpongeni, ko speri o sisu klaisi o no hiki e mātiu, Whangofulu e wahe, e koe ni mao e vesi. Koe kau hongofulu maa wani na e whekau atu e sisu. Kone nai nai ki a tiki nau tolu o pehe, oua te mo wafe I a hala, o ku alu ki e sentaire. Pea oua te mo hu ki a kolo, Samaria. Kaweinga oi ki, Poupou oi pongpongeni, oi motolo, I e misiona ai otua. E koi sipinga, o tuku mai e sisu, e mai langa oi pureanga oi otua. Maheno pia mehekonga ki mui oi vahe hiva, ae nā tau lau, ai whekau nai tuku e sisu ki hene kaua ko mahino ko lahi e tau ko motu u ka oku kaunga tā maki mau pēa e kaunga wea e ki. E koi ui mā te kitau tolu mau kore ki he eiki oku āna e tau. E ne kouna atu moha kaunga aue ke utu ai tau ai eiki. Mea au mahino mai ki a te kitau tolu, ai mafu oi o tua tapu pia moia, pia maa ki taua pia mo maa mai ni katoa. Ange epe ko ia au tala noa ki ai e wholofola himi, ai ne fehi a ke mate he, a taha ngahala. Ya koe fukoloa ia o kukei ofo ai a mahamani. Koloa ia o kukei koretaki ai a mahamani. A kinau tolu o kutui. Ya mo ri oa e nau mo ui bia mai eiki ko sisu klaisi. o wina ne to e tau. E hao ai tangata. E whai ngofua. E pekia. Ai otua. Tapu pia moia. Ia tau tō ki mala. Oi fukoloa ia, oi hohoi mai e finangalo e otua. Kia te koe, mea moha au kā inga. E hoa nā whaiwhai ange. O kui kai ke tau ki nasi, e ne o whā, mea moene palo me si, mea moene toko nā ki lelei. O mea ko, tau tokanga ki ai, he pongpongi, ni mea tonu ke te hanga pore i ki tau tolu. E hoa nā whaiwhai ange, ku tau tae tokanga. I he tau tari ki tau hoko. Koe kau se vāniti ki tau tōlua e otua. Koe ngata pe ke tau tāri ke tau inasi he tāpua ki oi fū ofa pe he whaua e otua bia māte ki tau tōlu. Tau mahu inga ke tau mui mui ofi. He mea au fina ngalo mai ki aia e ki ke ave aki a ene misiona ke inasi a ia mamani kotoa. Oi kai ngata be i o tau ngāri loto whare whakawhāmiri. Kai pehe ki he ātakai o ku tau ia i. Io i he loto whare o siasi pia moi funga waka o ku tau ia i. O ku iai, ai mō tolo be koi si pinga o i talanoa o i wholofola o i pongpongi indi. I he tau kau, i he tau hoko, o i kau se vāneti. Be koi tau teu i ha kau se vāneti. Ke ave ai o ngongo lelei, oi pure a ngā o he vani, o hange ko ia ko tau wholofola i he pongpongini. E koi whaka amu pe ia oi ki poupou ma te tau tolu i he pongpongini, kau karistiane. Koi sipinga, e koi mō tolo ki he misiona e o tua. Ulua ki, koi pau ia ke whekaua e sisu. The appointment. O tau whikaua, o pau pege whaia e sisu. Ka pau te tau kai tokanga, te tau pore aki o tau iwi whakai tangata. Te tau pore ko e hui, ko halangi langi pia moha tuunga lelei te tau aki ai. Te tau pore ko e hui pe, ko sio a mama ni. Ka koi sipinga ke tau hoko ai. Kua kau se vāniti. Koi hui ke utu e tau o motuku. Koi pau ia ke tau alu i he appointment a sisu. Kua pau ke ui koi ia. Pea moau e eiki ko sisu klaisi. Mahino nai lahi peka ukau ngā fono ngā ia. Penau whanongo peo maari e ia, penau sio peo ofo ofo. Ie fu mafi oi eiki ko sisu klaisi. Anai ui pe sisu ia ai toko hongo fulu maua. Toko hongo fulu maua koe ni o ne kau tisai pare, me ko ne kau apostolona nau hau me ngai pui pui tua keke. Kehe kehe peo nau ulunga ngā. Pea kehe kehe pe pea moe nau ase dita. Kana e ui ki nau tolu. E sisu. Oi fuu koloa mahu inga ia. Ie tau tukupā. Ke hoko koe kau se vāniti ia mai misiona oi pureanga oi otua. Koe ta whakapapau i o kuhuri ki taua e sisu. E ka pau te tapore pe ki taua i o taivi whakai tangata bea moho talangi langi bea moha tuunga pe o kutai ai. E kai ke ta fuu aonga ki taua e langa i pureanga oi otua. Kai kai bete ta hoko voi whaka tuta kufanga i whakatapu. E ta hoko ki taua amenga ue ene hanga lahiange ene ue sia ene toponi ai langa i pureanga o hevani ya moe misiona e o tua ki hono mamani o pau ki feka ua ki taua. It must be the appointment of Jesus. Ono wa ko pau e whakaivia koe e a moau e eiki o Sisu Klaisi. Tōlahe ka se vāniti, e ka pau te tau kai tokanga koe ke tau alu ki tau tōlu pia moi mawhai ai eiki. E mea ia nai whai e Sisu I o tau wholofola I e pongpongini. Ane whakapapau I ko pau ke alu e de kautisai pare. Ya moi mawhai tonu pe ko ia. Mawhai tonu pe ko ia nai whakaariari e Sisu. O nau mātā ia. Koi mawhai bia moi fuuivi. Ya moi mālohi. Koi pureanga. Oi otua. Mea bea na nau whanongo tonu ki ai. Mea bea na nau sio tonu ki ai. Oi mālohi tatau pe ko ia. Nai whoa ki ange Sisu. Ki e ne kau apostolo. E au ku whai pehe bea e eiki ko Sisu Klaisi. Ki e ka kai o kune ui. Koi ui ko no pureanga. Ya koe whakaamu ia bia moi pōre, bia maau, bia moau. O koe ka mau nai, ai mālohi bia moi mawhai. Ae na ia Klaisi Sisu. E koe hono whina ngā loho ia. E tau alu be bia moi mawhai be ko ia. Mawhai oi pureanga oi otua. Mālohi oi pureanga oi otua. Bia mohono nau nau. Tene hanga toho aki a ia mamani. Tene hanga o whakakoloa mamani. Ke nau uakai, ke nau maku ai pureanga oe o tua. Pea tā maa te ki nau tōru. E ka pau te tau kai tokanga. E whakanofo nofo ai pia mamani ai maarie oe mamani. E whakanofo nofo ai bea mamani e bea moe masani. Oi whonua bea mohono lelei. Kai tuku. Ai mawhai bea moe fuu mālohi. Bea moe masani oi pure anga o he vani. Au whakaamu mai ai o tuā ke inasi ai. Bea ulawe monuhu ai. Bea tau tau whakataha ai. E whakalangilangi I ai o tuā. I hono pureanga. Whekaua e Sisu. Whakaivia e Sisu. Ia koi whaosi I kau kalistiane. I e motolo I pureanga o I misiona e o tuagi he langa hono pureanga. Koi tau whanongo nongo o Sisu. Our announcement. Oi mea beia ke tau whanongo nongo. Oi pureanga o he wani. Kua ofi. Ai pureanga o he wani. Oi fukoloa ai pure ai o tua. O kuomi o tuku yo tau lotolotonga. Koe mea ia nai whekau ki he kau apostolo ke na uo whanongonongo. Koe mea ia u whakaamu bea pe whina ngalo mai e o tuā. Ke tau whanongonongo. O ia be mea te tau alu o malangalanga aki. Mea be ia te tau alu o pore pore tae ngatai. Ko Sisu Klaisi. Ia moi pure a ngā. O he wani. se kau peia ke tau tala. Koe maui peia ke tau maui aki. Oia, ai mea au tau whanongonongoa. I he rea, i he maui, i he lak, i he tōonga. Te au ilo ai, ilo e he whamiri, ilo e ho kaunga ngā ue, ilo he ātakai o ke ia i, o kuafi e pureanga o he vani. E koe mea beia o kuke whanongonongoa. O uki ia mea moe pōre o iki i, te kau o pongpongi. O misiona e o tua, o whakakoloa ki koe pia moa. O e tamau a sisu klaisi ki he tamo ui. O piai ho ta tufakanga. Ia maa he, ureanga o e o tua. E hono mōto lo pēni. O pau ke whekaua koe sisu. Kai ha taha o kune maua klaisi ki hede mo ui. O ia bea o no whekau. Kai ha taha o kune maua klaisi ki hede mo ui. O ia bea o no mawhai bea mo no iwi maloki. Kai ha taha o kune maua klaisi ki hede mo ui. O i koloa bea o kune whanongonongoa. Ko si supe. Ko si supe. O uki ia o iki maranga, ya moe wholofola o i pongpongini. Tuku mua ke ta sipinga ki pea sisu. Tuku ke ne ui koe. Tuku ke ne whakaivia koe. Ya tuku mau pea sisu. Koe mea ia te tau ongo ongo atu. Ie taurea, ya moe tau ngā ue. E koe hapeha. Fatongia de tau fuesia. Oi pureanga o he vani o kuofi. Ie ngā ue o ku tau fai. Poulavei pe o ku iai e mahi nani o ku iai ngā hi faianga lotu o ku ari ui mo ui e nau ho ue tangata. Tuku mua ke tau atu ai bebe mo e talamono unko eni. Ta wange ke hoko e tari ui mo ui o i kuata o sune. Ke whikaua ki taua i sisu. Whakaivia ki taua i sisu. E ke ta whatongia ki hono whanongo nongo atu. A sisu. Ta wange mou mau a kātoanga tari ui. Mohu tā apua ki. Hoko ia go tau monu ia. Ke tau lotu. Mau whamalo atu. E o tua ho ke i. Omi ha mau whainga maari e ke mau whanongo atu ai ke a fion. Ha ilo mai mua e ngai mea ko mau tō nou nou ai. A ke whaaki mai o tāpua ki. E mau whainga mea moe mau tukupā. Ke whakahoko o misiona ki mamani katoa. Whakakakato mai a mau tono umho. E tuku e langilangi ia i beho huafā. Ko koe o whaikia i e mau tariko au. I e koe ni bea moe kaha una. I e huafā e tamai bea moe alo. Oe laumari e maoni honi. Amen.
1: Koe wholofola himi e whakaose a ke tau ngā ue. I he pongpongi ni, koe ni mange au hiwa ngofuru maa fitu. E sisu nā ke tuku atu, mo kouna hau kau whai whekau. Ke whai he potu furipē, ai misinare lau maarie. Ves whakaose. E sisu, omi ke mau ofa, si whanga sipi mate noa. Toe whai mai hoangi e, mō misnare lau maarie. Amen.

Koe kele si o tau eiki ko si Isu Klais. O falahia e o tua koe tau tamai. E moi feo hi e lau maari e maoni o ni. E ia te tau tolu ko toa pe ia o tai ngata. Amen.

Natalia le pe fomo to ke programa ko ele dio tonga o Aotearoa. Ka venga ngau ele dio ke la langa e mo uika kato I a kalaisi. Ko e taimi o ku hoko to tono e ngā fulmata. Ko usana mi mihi ata ko fafafonga ato e ka ngau ele dio tonga o Aotearoa. E pongpongi ni pako uihe le e studio fok pe amo ana sein mataele. Ko lava mai o toko ni ke he ngau e po si o pepe kwa ngā fefe ngau ele dio. Fa malofo ke dea ne la faka hoko ai himi lau himi ahoni. Penga maliko ni upe mua e popoa ki tala monu. E popoa ki tala monu ki he vahenga koea o kalani manukau. I he vahenga ngaue o kalani manukau ko hi o whakahoko e nao taliui. Ai hoi ki tangata, ai a koe kau malanga, malanga ai ahi pa pefo ke ka rotfehu I. Koea o kwae tala monu atu ki he whaifikau pule ki a kuli fisi iahi. Pea pehefo ki ki he kau whaifikau o inga hisia si ki a kolofeni manukia. Ki North Coast, pehefo ki a Viriami Whinau, ki he apiko moia mei he eiki, pehefo ki ki a Ikipope, whaifikau Ikipope, mei apiko pule la a, pehefo ki ki he kau whaifikau, kotoa peo ngahi Whungawaka, o kwae talamonua, tika te ki motolu, pea moe pehe ki he kau, kau malanga, kau maai, kau notwehu I tangata, Wai o falahe atika te ki moutou, mo e tala monua atu whakahoko ai taliui ko ia he api ko ia ko kenani I otahuhu I he hongo furuma taha ia I he ahoni. Ka ko ia ko ate hewa ko ni ma ki moutou whakaloto lahi a ki pe ia, pia mo e ka venga malanga we ahoni pia mo hono folofola hono uki ki tau tolu. He ui e kia ene kau akonga, kau tisai pale toko On full mawa, pehepe foki ai talamonua tu ke kau whaifikau kutoa peo kwhai ai pole mo ui, ke whakahoko ai ui, ai otua ke uke angahe lao maali, pehe foko ai pefoke ofa ke whaifikau koi ai leti o, ke ka amplea si palu, pa pehe foka toke ta fowet motu I whanua, pa pehe foki ke he kau ngawe, ke a mote ki ai funaki, pa pehe foki a sone koloa, Ongo whaifika wako, ngā kau atu ki he taliu e a koe ni. Oate hiwa koe ni maki mautoro, hiwa a hopoio pehe. Ne whoki a pita ki tahi, ko tui koe kaveinga pe ia moe wholofola o oma ki tau tolu, ki tau hoko ka kau tau tai, ta ngata maa e ki koe iau. Oate hiwa koe ni maki mautoro ko toa pe ki he kau whaifikau, kau mai, kau malanga, kau notwehui, ho eki ta ngata, e api koe ia ko moia me e ki, pa pehe whoki ki he, ke vahenga koe okalani manukau.

fafita ke eki ko ria frata mo e tam fita ko aisea vai fatolu pro vesi wa ka ke ka alu hawai te ia te ko e ngai vai ta fe e kai te na lo me kina ko e ka ke ka laka i he afi e kai te na mo fia pe kai lave ai vela oi ulo ata hiva ko ni mai hoa e fai fekau o whakawhia ngai mā onioni, tangtang manukia, la tai havea, pasintau kolo, meresina whinau, la vinia moheton, lupe monu, merepo ese, mo vaiola hau ten. Kai pehe ki he kautoulekeleka, mo kauwhaingata ia, kautoka vai vai, me pule la a niurini, kia merese in tavo manukia, kalorina hafu, anapo, anapese, salome, finau, mele ueina, mo sela fili moe hala, moe toenga kau fefine, me pule la a niurini, ofa ke mo mau ha aho fefia, mo faka monu ia atu, ai aha kufakoloa ko ini, ofa atu.

taha pe aho koe ho full mawa. Koe ka venga ngau e le teo ke la wanga e mu ui kakato I a kalaisi. Koe ngata angai e tau po kalama mo le teo tonga o Aotearoa I a honi, wai whamaloa tu hi a mokau mai, wai whatawange, tai au ngai ngai po kalama e a honi ke no la langa e tau mu ui ke kakato I a kalaisi. O watu ke kore whamol mole ka pauna e aha to o whatongia, e I ka I te unga peha moho amanaki, O ko kore wha mole mole atu. Ko au sana mui mui hata ko wha pofonga atu ai tangata iki whaifi kau. Ko ro whenu manukia kai umā atoe ngā e kau ngā ue e le te otonga o Aotearoa. I he pong pong koe ni ka whawhi e ke tau lotu. O tu au mau wha mālo atu he lava e ngai porakalama o e aho koe ni. Mau wha mālo atu e o tua he mau ilo I. Na I kai ha mau poto pa I kai ha mau hivi ka koe kau mai a e fiona. Ko I aku lava e whatongia o e aho koe ni. Maloa e toko nāki o tua, maloa e ofa pia pia aloa e tau. Whai toko nia mai ki mātoru e tamai, mga e toenga mao ngai whatongia ke ke, I e ngāhi community o mao kau ki ai. Ngai porokalama e aho koe ni, whai tāpe kina e kina tōru na e vahe vahe, wholwhola e whakatua me lie, e ako tohi tāpu, pe e fōki e whānau mā kalaisi, pe he ke he porokalama tō I tupo e aho ni. Ai ngā e whakamisi nāre, pa pehefo ki e tua ai malanga o e whikau o e aho koe ni. Mau whamalo atu o tua ke he toko nake ngā he kautaha. Ka mai ngā he whamini mo ki nā tōko tō pio kuto koni ke whakapaanga e porokalama ai le tio tonga o Aotearoa e he toko nake pia mo I sāpate. Tu ke hoko e ngā he porokalama ni ke langilangi ia e pe ho huawha. A ngā he mea kuton ke au kia e lotu vai vai ni mau kolea tamai. Ke whakaau e maulotu me ilangina. Tatake haki mautolu e kelesi a eiki ko sisu klaisi. O falahe ai otua, koe tamai, fiohu moe lau marima oni, ke nofo ia ia te ki tautolu ni kotoa, fai piota e ngata e meni. Koe la ngata ngai ta proklama e ako ni te whakawhi e toi peki mautolu, ke moukau mai I he wike kahau, I he toko naki, pia moe sāpate mi he taimi, o nō pongpongi ke hoko koe e hongo fulu māua. Mō mea.